0: only one. You're only one. Para sa iyo, Kawan. 1FM.
1: 1FM.
0: You're only one. We, 1FM.
2: Making you feel good this morning is Rico Mambo. One good morning with Rico Mambo.
3: All right, this is One Good Morning here on 1FM 96.1 Tarlac. Welcome to our third and final hour. There you have it. Great song, something from... kanina nga ba yung kanina? I belong to this new song called Sana. Sana sinabi mo. Kailan din niya sinabi, kaya yan. Magandang umaga sa mga nakatutugo sa ating programa kina Ate Pilar ng Mongkada Tarlac. Ayan, there you have it, your song. They're the one request for that song from I Belong to the Zoo with Sana. Magandang morning din sa mga kawandaw natin dyan sa May, Mongkada, lalo na ho, kina Pilar and... Mendoza family, thank you so much for keeping us on the background here on 1FM. Diyan daw sa kapalengkehan ng Mongkada, nakikinig sila sa atin. Mainit ang panahon, sabi niya, aga-aga, matumal. But anyway, speaking about panahon and weather for today, same-same. Easterlies pa rin o nakakapekta sa ating bansa. So asahan pa rin ang mainit ang panahon. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil ho yan sa easterlies, so malinsangan talaga. Mababa ang temperatura kanina madaling araw sa 24.3 degrees Celsius. Papalo yan sa 35.4 dito sa Tarlac City. At feels like around 40 degrees Celsius pa rin yan, that's for sure. Anyway, magandang umaga sa mga nakikinigo sa ating programa. Keep yourself hydrated, lalo na. Dami tayo nakikita mga tumatakbo, nagbabike. Ayan. Keeping yourself healthy, ika nga. But... you have to consider the weather, the temperature. Nakakadagdag ho yan sa pagkapagod. And speak about pagbibisikleta, aba muli ho naghari si Ivan Anisimov ng LCW UAE Cycle sa MPT sa Tour of Luzon 2026 sa ikalawang sunod na pagkakataon matapos bandirahin ang Stage 5 126.7 km kahapon ho sa Tugigaraw City sa Cagayan. At nagsimuti ho ang 26 anyos na si Russian or ang Russian cyclist sa 2 oras, 47 minutes and 25 seconds sa isang mass sprint sa igdong pinakawalan ho sa Santiago City, Isabela. Ang tibay, no? Nauna nang bumandera si Anisimov sa Stage 4 sa 165.80 kilometers na sumikat ho sa Palayan City, Nueva Ecija at nagtapos sa Bayong

0: 96.1.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawal sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawali ng himpilang ito.

0: Mabuhay! Mabuhay ang lalawigan Tarlac. Ito muli po, araw na naman ng Monday! Aba, huli! Huli na!
1: Huli nang lahat.
0: Huling Monday ng buwan ng Abril. Yan. Kasi sa Lunes ka ako na sa A1. Siyempre, A1 eh. Sa Friday, aba, Labor Day. Mm. Ah, ma'am. Yung wala bang dagdag sa ano yon sa ano ba yung sa credit ano namin. Ay ito sige. Siyempre pag-araw ng Lunes alam niyo naman po ano ay usapang legal, ha? Tama ba yon? Ay, hindi lang legal, iba-ibang mga ano no, iba-ibang mga kumbaga concern, mga issues ang pag-uusapan natin dito. At bago ho yan, ayan nyo muna nga ako'y bumati sa inyo na isang napakasaya, napakaganda, may pabak po kaya katangmungan. Good morning! Te amo. Te amo, tama.
1: Te amo. I
0: love you pala yun. Buenos dias. Romy Diaz, Pakito Diaz. Ako po si Jojo Pascual. At syempre, ito, alam nyo naman, nakagawin na natin dito sa Payong Mayap na yung ako'y nagpapakilala sa aking partner. Yan. Siya po ay isang galing sa... Ikaw na nga, baka ano na naman masabi ko dito. O, bati na, Tony. Yan.
1: Yes po, masayang Monday morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa Payong Mayap po. Attorney Brel po ulit ito. Mm-hmm.
0: O, paano naman yung mga hindi nakikinig sa atin?
1: Nanonood na sila.
0: Nanonood, tsaka nanonood.
1: Sa mga hindi nakikinig at nanonood, mayong tag na.
0: No, may replay tayo. Yes. Dahil napaka-importante ho ng pag-uusapan natin ngayon. O, kumusta ka na muna bago yung guest natin? Ayos?
1: Maayos naman po. Ayos, no. Maganda. Maayos, maganda ang gising. Magastos po ang gising.
0: At least nag-enjoy ka, no? Naman eh. At least sa edad mong yan, ayan, kung saan-saan ka na nakakagala. Ito si ma'am, ito tanungin natin.
1: Oo,
0: ikaw ba may galing ka na sa business nila? Galing ka na doon, ma'am? Hindi pa. Bakit? Ayaw mo. Kailangan po masyal ka din. Ay nako. Ito pabatiin na natin si ano, si yung ating guest from ito Balikbayan. Balikbayan, no. Last week ba? Ay last month, no.
1: Napo.
0: Nag-guest na. Sige, ma'am, bati po tayo at pakilala po tayo muli.
2: Sir po, magandang umaga po sa inyo, Attorney and Sir. So, bumabati rin po ako na magandang umaga sa inyo pong lahat ng listeners, mm-hmm, ng inyong Payong Maya po. Dito po, ako po si Myla Gonzalez ng G. Azaya Starlac po. So, maraming salamat po, Sir and Ma'am, sa pagkakataong makasama kayo ngayong umaga upang pag-usapan ng ilang mahalagang updates. Mm-hmm. Lalo na po tungkol sa loan moratorium, maraming issue dyan.
0: Nako, oo.
2: Yung ni-refund po, yung kanilang mga concern, issues po regarding doon at iba pang serbisyo ng GSIS na makakatulong po sa ating mga miyembro. Yeah. So, nandito po kami, kaharap po ngayon si attorney, baka marami akong legal na dapat sagutin. Yeah. So, nandito po kami, hindi lang para magbahagi po ng inyong ng mga impormasyon, kundi para makinig din kung meron man pong magpo-phone in question po, mm-hmm, sa atin, sa inyong mga tanong at mga concern, mm-hmm, nga po. Kaya sana po, samahan ninyo kami sa talakayan ito.
0: Ayan, okay. Ayan, may kasama si ano eh, si Ma'am Myla, kaya lang
2: shout out natin si Ma'am Blessy.
0: Mahiyaan niyo itong si Blessy eh. Nung nakaraan eh, ayaw talaga. Hanggang gusto niya eh, ano na, pag siya'y handa. Handa pa yun. Ayun, sige ma'am. Huwag na, baka makakuha pa yung ano, yung trabaho namin ni ano, ni Attorney Brian.
1: Baka kami pa yung
0: kalita. Sige. Anong ano, sabi ko nga, ito yung pangalawang beses na, no ma'am, no? Nung kayo'y maka...
2: Nag-enjoy ako sa
0: yes.
2: Binabalik.
0: Oh, okay pa.
2: Siyempre. Ako pa ngayon ang nagre-request sa
0: inyo. Nung una niya ninervous si ma'am, no? Oh, first time po kanya.
1: Ngayon, nag-request.
2: Paano yan kanya?
0: Ngayon, eto na. Sabi ko nga sa inyo, siyempre, hindi lang yung nag-i-enjoy tayo dito, no? May mga nalalaman pa tayo, no? Lalo na nga ho, no, itong pag-usapan natin, yung kagaya natin na Tony Bright.
1: Yes.
0: Mga huwarang kawani.
1: Kawani.
0: Mga kawani ng gobyerno, of course tayo pag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, no?
2: Miyembro
0: ka, automatic yan ng GSI. Ano na yung GSI? Government Service
2: Insurance
0: System. Yan. Glass, tandaan mo yun, ha? Baka tiga GSIS ka, hindi mo alam yung GSIS.
2: Memorize niya.
0: O anong memorize mo? Sigurado ka? O anong mission and vision? Ng GSIS.
1: Ano ang manitin?
0: Baka tanong niya sa akin, anong mission, vision ng ano?
2: Balikan
0: ka din.
1: Balikan ka din.
0: Tabla. Tumahimik ka na lang dyan. Yeah. Ano? Ayan. Inong nakaraan na, Tony Brel, ano yung mga natalakay natin?
1: Marami po tayong natutunan galing kay Ma'am Marla. Mm. No? Siyempre, yung pinaka-favorite part ko nga din po doon.
0: Yung loan.
1: Nalaman ko.
0: Akala ko yung loan.
1: Hindi pa naman po doon. Pero okay. Yung part na nalaman ko, yung sa distribution, nung contribution na dinideduct po sa atin. Kasi talagang shinare po sa atin ni Ma'am Marla, di ba, na yung dinideduct nga daw po sa atin sa salary ay 9%. Tama po, ma'am. At meron din pong binibigay naman yung government na? Employer po
0: dose
1: natin.
0: Ba yan?
1: Yes, 12%
0: yan,
1: for a total of 21%.
0: Aba, hindi ka lang pala abogado, magaling ka pala sa mathematics.
1: Yes. Oh, dagdag na naman by yan, one carry over.
0: Mathematician ka rin pala,
1: yes,
0: ha?
1: At sige. Syempre, it doesn't end there. There's more, Sir Jojo.
0: Yes,
1: yung 9% na yun, may dalawa pang pinakapuntahan yun. Mm-hmm. Kasi yung 2% daw po doon, meron pa palang life insurance at yung 7% naman yung sa retirement insurance. At ito yung 12% naman po na galing sa ating employer ay 2% din sa life insurance at 10% sa retirement insurance. Pasado na ba ako, ma'am? Pwede na po
2: pasado.
1: Sorry, sir. Iwan ko na.
0: Iwan mo yung sige ka.
1: So, maliban po doon ang dami po.
2: Dapat alam ng lahat ng
1: actually. Yes.
2: Kasi
0: tama po.
2: Napaka-importante yung biruin nyo, pinaghihirapan nyo yun. So, dapat alam nyo lang kung saan ba napupunta.
0: Correct.
2: At ano ang pwedeng makuha for that mga benefits, for that contribution na ginagawa
1: nyo. Yes po. At saka maliban po dun, nabigyan din po tayo ng parang summary ni Ma'am Myla dun sa mga iba't ibang benefits po nila, 'di ba? Yung sa yun nga, yung pinakaalam po kasi natin retirement pero meron din po pala silang survivorship, separation,
0: marami
1: disability, funeral, 'di ba? Ang dami po pala. Kinakausap ko na nga po yung mama ko sa ano,
0: isang pala. Oh, happy yan, mga ano yan pag yung binabanggit mo, yung pag ano na pag yung pag paritiro ka na, pero yung habang tayo ay member at active member, no? Nagtatrabaho pa tayo. Meron din namang mga ano, no? Meron din ng mga privileges na pwede nating alam mo na. Tayo sugi tayo diyan, lalo na glass, 'di ba? Yung pindot-pindot na lang, oh, yung ano ba 'yan? Yung app natin diyan, no?
2: Ay, sinasabi mo utang. Ay, ang kagandahan ko, hindi tayo nakikiusap.
0: Tama po.
2: Kasi alam mo yung gusto mong makuhanan ng loan is nagaling doon sa pinaghirapan, di ba?
0: Yes.
2: Kasi parang yun yung pinakamahirap ako. Nadaanan ko rin po yan na parang hindi mo alam kung saan ka ba kukuha. Di po ba?
1: Mm-hmm.
2: In times of emergency, parang kailangan mo pang makiusap sa isang tao. Na which is ngayon, pag member ka ng GSIS, walang ganun. Alam mo lang kung saan ka pwedeng humanap. Di po ba? Na hindi mo na kailangan nakikiusap. Kasi alam mo rin naman, galing din naman po sa inyo yung gusto nyo lang ma-loan for them.
0: Yes. At ang importante dyan, ma'am, yung interest rate.
2: Opo.
0: Napakababa.
1: Yes.
0: Diba? Mababa. Hindi yung
1: saka,
0: tulad ng mga sa
1: iba.
0: Mga lending institution, mga banko.
1: At saka isang importante po doon.
2: Gusto ko yun, babalikan ko kayo dyan ni Atty.
0: Sige po.
2: Pasirigyan niyo pa ako yung interest na yan. Mm-hmm. Kasi doon kami laging namimiss, ano.
0: Oh, interpret.
2: So, tapos yun pa, yung sinabi ko sa inyo, di po ba, pag nag-loan kayo, ina-add up na
0: sa pension fund. The more you utang, the more you...
1: The more you pension.
2: Na pinapakaba yung ating pong ano, di po ba.
1: Yes, opo.
2: So, yun po yung talagang uulitin ko lagi. Kasi yun yung hindi ko alam, syempre, hindi ko rin alam sa mga private lending. Ayaw rin naman natin manira.
0: Opo, opo.
2: So, kaya po gusto rin namin lagi na ngayong nagsasalita, nag-explain.
1: Yes.
2: Kasi before po talaga ang daming mga bad na notion.
0: Oo, parang ano, yun, yung mga misnomer, yung mga interpretasyon na, ay, saya, ganyan, GSI. Ako din nun.
2: Opo, galing.
0: GSI, saan naman itong kaltas na to sa payroll ko? Eh, ngayon pala, ang daming ano ho, no, na hindi natin nalalaman na pwedeng talagang pakinabangan natin habang tayo active member. And sabi nga natin kanina, lalo na pag ikaw ay nagretiro na, di ba?
2: So, doon mo na talaga ma-enjoy, sir. Doon mo talaga masasabi, ay buti na lang nagkaroon ako ng ipon. So compulsory deduction sa aking premium.
0: Yes.
2: So mabigat at that time na nagtatrabaho tayo, talaga magagalit kasi lalo na doon sa mga ating kaswan, mga nagsisimula, ganito pa lang yung sweldo, pero kailangan eh, kailangan namin siyang bawasan ng 9%. Kaya nga sabi ko, maganda rin, pero syempre, as the time na nababago yung edad natin, mas lumalaki yung pag-intindi, di po ba?
0: Tama po.
2: Siyempre, pag bata ka, more on material, di po ba? Pero pag yun na narating mo na yung period na talagang iba na, yung level, di po ba, na iniisip mo na lang, ito pag ako nag-retire, di po ba?
0: Kaya nga insurance eh. Alam mo, sa mga ito, mama, yung mga nag-offer, no? Ayan, si Ma'am Leng, no? Pwede kayong mag-ano dyan, mag-guess minsan, no? Ayun na po. Sige po, yung sabi ko nga, no, may mga minsan nag-offer sa akin ng mga insurance. Sabi ko, meron kami dyan, meron kami sa gobyerno eh. Meron kami sa GSIS eh. No? Kung ano man yung mangyari sa amin, ano, yan, dahil nga ano yan eh, regular kami na ano dyan, no, na dideduct, sabi ko, no. Ayan, so, ano pa, yung pwede nating i-recap pa, attorney, okay na tayo?
1: Yung, maliban sa benefits, yung privileges din naman na
0: nabang
1: din nila, mamayla. Nandun na yung mga loans nga po, yung mga favorite, yun po yung favorite nyo po ata, sir. Sorry.
0: Kami mga nasa, ano, sa PIO. Sabi ko sa, bago ko pumunta rito, oh, guess ko na naman yung ano, ha, GSIS, makinig kayo dyan, ha, baka ano, baka may bago. Alam na nila yung bago yung solar eh.
1: Opo.
0: Oh, ano?
2: At kaya kita binalikan doon.
0: Ayan,
2: eh,
0: ba. May special rate ako, ma'am.
2: Hindi naman.
0: Lahat.
2: Para balitaan kita agad na pwede ka nang mag-avail. Pero nalaman ko naman ngayon na ongoing na yung pag-a-apply.
0: Opo, ako, may inaayos lang ako mga papeles ko pa. No?
2: Gusto ko lang pag-usapan po rin natin ano ba talaga itong si solar.
0: Yes,
2: kasi parang napadaanan lang natin na natin.
1: Yes.
0: Po. Oh, ako yung nag-ano no. Sabi ko, ano pa tayo? Off-air pa tayo, di ba? Oo. Sabi niyo, mga next, ano lang kanyo? Ilang linggo lang.
1: Sabi nga niya, mga baka next month.
0: Baka, mali mo, next week, parang gano'n. So, eto na ho, no? Ito, alam niyo na, ano, kumbaga, napapanahon ito kasi sa panahon ngayon, di ba, ang init eh, no? O, sayang naman si
1: Hannah
0: Araw.
1: Sayang yung init.
0: Kung
2: hindi siya i-harvest.
0: Mapapakinabangan, ano? O, tama, nag-harvest tayo ng ano, no? Yung sikat ng araw para makapag-gano tayo. Alam nyo, ang ganda kasi na ito, no? Kung, anyway, marami na naman mga kumpanya, mga household, ano dyan, ano, na may mga nagpa-ano na, no? Nagpa-solar panel na. Kasi, una dyan, makakatipid ka, and at this, parang investment din to, no? And at the same time, natutulungan pa natin yung ano natin, no? Yung ating environment.
2: Sobra yung na-harvest. Pwede mong ibalik sa ating ano po, di ba?
0: Opo. Ayan. At sabi mo, yung kapaligiran natin, nakakatulong pa. Eh, lalo na isa yan dun sa 5 pillars ng mga gobyerno natin ni Governor Christian Telerano. Ito ho, ha? Sa mga nakikinig po, no? Ito ho, no? Lalo na yung mga kagaya natin, mga active members, yung mga hindi lang active members, pati yung mga magsusolar. Yung mga ano bang tawag na suppliers. Ito, malalaman nyo yung buong detalye ho nito. Matutulungan din kayo dyan. Kasi, nung, alam nyo ma'am, no, nung nag-usap tayo, no, hindi ilang linggo lang yata o araw, may ano na, may inintroduce na ni mismo si ano, si Wick
2: Biloso.
0: Yung time na yon ang sinasabi niyang ano no, yung sinasabi niyang nag-apply na something like ano pa lang hundreds. Nung nag-guest muli hindi siya, iba na, yung vice president ata no. Ano na? Yung billion na yung ano kung ano na no in terms sa panunahon no, yung loan amount. parang billions na. So thousands of na member ng GSIS naging
2: dito
0: interesado.
2: Dito pa lang nga po sa Tarlac, sir, may 170 na tayong applicant.
0: Wow, di ayun ano. So ngayon ang ngayon
1: kasama
0: ma'am.
1: Na doon si Sir George.
0: Wala pa, hindi pa ako eh. Naayos ko pa yung papeles ko eh.
2: Sir George, gusto ko rin silang may briefing. Ano ba 'to?
0: Yes, ano nga po balatong ano? Ano nga po balatong Giselle, si Giselle. Yan.
2: Si Giselle po ay Ginhawa Solar Energy po.
0: Giselle.
2: Ginhawa. Solar lahat po kasi ng mga loan po natin ngayon, nilalagyan na namin Ginhawa. Ginhawa dahil nga po tulong in times ang inyong pangangailangan.
0: Okay.
2: So, ano nga ba itong si Giselle po? Si Giselle po ay isang bagong loan program ng GSIS. So, para dun sa mga qualified na members po natin na gustong magpakabit, magpalagay ng mga solar panel system sa kanilang mga bahay.
0: Tama.
2: So, sa madaling sabi, tutulungan kayo ni GSIS na ponduhan yun po, yung pagbili ng pagpapakabit ng solar para makatulong sa pagtitipid. Yun na nga po.
0: Yun nga,
2: yung kuryente po natin, paggamit ng malinis na enerhiya.
0: Yes.
2: So, yun naman po yung natin. Importante. Di po ba? So, kaya nga po, ito po, sino ba? Sino po ba? Paano? Yung pag-abil nga po ng loan na ito. Di po ba? Para ito sa pagbili. Yun nga po. Kayo pa rin naman po hahanap ng supplier. Pero Sir Jojo, nabalitaan ko parang may ano na eh. Shortage. Totoo po ba?
0: Pababa.
2: Ng mga
0: suppliers po?
2: Opo.
0: Yun daw po sa panel.
2: Medyo nakakaroon na ng shortage sa ating mga supplier. So ito po, yun nga po, pagbili ng pagkabit ng solar panel sa kanilang mga residence houses po. Or, yun nga po, sa bahay. Maaring kasama rito po yung solar panel, yung kagamitan o equipment,
0: tapos yung inverter, po yung battery.
2: So yun po.
0: So kumbaga, pag dun sa package po nyo, by the way, hanggang magkano po yung pwedeng i-avail po dito sa Giselle loan na to ng mga member po?
2: 500,000
0: po. Ayan. So, hanggang 500,000, how many years po ano yan? To pay?
2: 6 months. 5 years to pay o 60 months po.
0: Ah, okay. So, pwedeng
2: monthly installment po.
0: Pwedeng pababa, no? Kung medyo kaya pa nung sweldo natin na siyempre, the more na mababa yung term, mataas yung ano, yung
2: wala na yung, po. Naka-fix na
0: po. Ah, fix po siya.

0: interest, ma'am?
1: 5% interest. Wow. Per
0: doon per
1: sa
0: ano,
1: halagang 500,000, yun lang yung na-compute ko. Ang magiging monthly po, kung okay, ang maximum po,
0: yes,
1: is 10,416.67.
0: Mm-hmm.
1: Para ka lang nag-monthly ng apo sasakyan. Yung mga ganun na.
0: O kaya, yung ano mo, yung mismong binabayad mo sa ano? Sa kuryente,
1: sa kuryente
0: mo.
1: Yun. Oh. Tama po kung, kayo yun, Sir Joy.
0: Kung ang monthly ano mo, no, monthly consumption mo na binabayaran mo,
1: oh, 4,000.
0: Di ba? Parang yung hulog mo, siya rin.
1: Oh.
0: Di ba? Nagbabayad ka ng loan mo, and at the same time, nabawas naman yung binabayad mo sa bill mo sa kuryente mo. Yun ang kagandahan niyan.
1: Sinabi mo, Sir, kanina, mm-hmm, makakatulong ka pa sa ating ano po, gobyerno, di ba? Mm-hmm.
0: Opo.
1: Kasi kung medyo malaki yung na-harvest mo, mm-hmm, bumabalik yan eh.
0: Opo. May ano yan, may kaya nga dapat naka-ano yan, ano, net metering yan, ano, grid ano siya, ano, grid tie siya, para pag may naipon ka, no, pumupunta yun dun sa ano, no, kung sinong
1: tapos tama ba, Sir Jojo? Hindi kasi ako aware. Halimbawa, magkano yung maging monthly mo, tapos may na-share ka dun sa na-harvest mo, parang ibabawas yun dun sa magiging monthly.
0: Ito ngayon ang, opo, ito yung ano pa dyan, mama, no? Anyway, hindi natin ano naman na to, no? Hindi na natin concern. Yung ano kasi dyan, yung pinaka-issues dyan at concern na alam ko, may mga linalabi din dyan sa Congress, no? Halimbawa, naka-ipon ka, no? Ito, baligtad, ayan lang natin, no? Lumihis lang tayo ng kaunti, no? Ang pagkakaalam ko kasi dyan, halimbawa, naka-ipon ako ng, ano, no, 100 pesos, no? Di worth 100 pesos na dun sa power na ano natin, no? Pag binayaran sa atin ni ano yan, ni halimbawa ni Tarlac Electric TEI, ano, parang kalahati lang.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, bigla nagkabil ako ng 1,000, yung naipon ko 1,000. Oh. Then, ang babawas lang sa akin is 500. Dapat kasi dyan, ano, may nagsasabi is 1:1. Kung magkano yung, kasi naipon mo naman yun, ano. Anyway, baka may mga charges dyan dahil nga naman grid, naka ano ka, no? Grid type, mm-hmm, at saka naka ano doon, ano. Anyway, out of ano naman sa atin yun.
1: Pero
0: ano?
1: Mm-hmm. Maganda, Sir, na pag-aralan din nila.
0: Oo. Oh. Oh, no? Dapat.
1: Pag-aralan din nila upon purchase po, mm-hmm, o pagpapakabit nga po nung ano.
0: Yes.
1: Para mas maintindihan, mas ma-ano nila yung magiging tipid talaga, yes, po sa kanilang power consumption po.
0: Okay. Ito, mama, tanong na natin. Anyway, sabi naman natin, parang nagkakaubusan na ng supplier ng mga solar panel. Wala kayong ano dito, ma'am, no? Kailangan ba yung mga supplier natin accredited sa inyo?
1: Hindi po. Kasi syempre, ayaw po naming makipasok dyan, attorney. Kasi mahirap na po yon. So, choice nyo na lang po na mga member kung sino gusto nyo yung supplier.
2: Mm-hmm.
1: Pero last Friday po, dinalaw kami ng Department of Energy.
0: DOE, apa.
1: Po, nag-spot visit po sila sa amin at nabanggit nga po nila yung initiative doon sa ating mga pagpapasolar and ganyan. Tapos nabanggit po nga rin po, meron tayong Giselle. Tapos natanong niya nga, na paano yun sa mga supplier? Kayo pa rin po ba ang nagdi-dictate sa mga member na yan? So sabi namin, ay hindi po, inalis po namin yan sa amin kasi mahirap na po yung pasukin. Basta usapan po doon, maghanap ka ng supplier mo, humingi ka ng quotation, humingi ka ng resibo, i-apply mo sa loan ng GSIS.
0: Okay.
1: Pero mismo sila ang nagsabi na tulungan nyo rin po kami. Sa website po pala ng Department of Energy, meron silang pinupost doon na mga accredited
2: ng DOE. Accredited
1: ng supplier para daw po yung reliability at saka yung tiba. So kung gusto mo, Sir Jo, bago ka rin, kung hindi ka pa nakakapagpaano sa isang supplier, you can ano po, view doon sa website
0: sa
1: nila. Sa DOE website po, kung hindi yung mga accredited nilang supplier for the solar panel po na.
0: Kung halimbawa, pero not necessarily means, no, kung kahit wala doon, basta supplier, okay lang.
1: Apo, kayo naman po, siyempre ang nakiano sa kanila. Siyempre, lahat naman tayo, ang kung naman tatanungin, matibay ba yan? Ilan taon pa yung itatagal nito. So ito lang po ay galing sa DOE lang natin, na which is kung iisipin mo, DOE. So sila yung parang mas nakakaalam kung sino ba yung dapat mong pagkatiwalaan pagdating sa mga ganung bagay. Kasi mahal ata po dyan yung yung battery
0: ano po, opo, yung battery. Kung yun, oh, kung yung battery kasi kung gusto mong may battery para pag nag brown out at may naipong kang ano no, enerhiya galing

0: sa araw, magagamit mo.
1: So, mamayla yung loanable amount nila, nakadepende dun sa quotation na nakukuha nila from the supplier.
0: Yes, okay.
2: Okay. Kasi yun din. Kasi bago yan, ano, ang magiging proseso po kasi yan, ang pag-a-avail po natin is through GSIS Touch.
0: Yes po.
2: So, walang papel, wala kayong walk-in na pagpunta. So, mag-apply kayo dun sa mga nakapagpa-register na sa ating GSIS Touch po. So, i-upload nila dun.
0: Okay.
2: May application at saka yung, ang kailangan lang yung quotation mismo.
0: Yung quotation lang.
2: The receipt, kung okay. Meron na rin po yun. Okay. Para po ang...
0: Ba't may resibo na ma'am? Kailangan ba mauna yung installation o paano?
2: Hindi naman po. Siyempre, baka if yung mga... Lang. Ano lang, baka kung available na, kasi meron tayo, okay. Pwede yung mga nakapag-avail na po ng January, refundable, pwede naman ganun po ang gagawin.
0: Ah, okay. Pwede naman pala
2: kasi
0: yun.
2: Kasi baka mas naagang nagustuhan.
0: Yes, opo. Ah, so, liwanagan natin January, yan, mama. So, yung mga ano pala, bless, yung mga existing na meron na, halimbawa, nakapagpa, until asang, when?
2: Itong January 2020.
0: Ah, so itong January, oh, liwanagan
3: this
0: natin.
3: Year, so within kung, this year.
0: Okay.
3: Yes.
0: Kung January pa ho pala, no, mga ka-GSIS, no, yung mga member natin dyan. Kung meron na kayong existing na January nyo na pa-install yung solar year, ano, solar panel po nyo, no? Pwede nyo ano tawag doon? I-reimburse na lang. So same procedure, ma'am. Sa touch pa rin doon sa GSIS sa touch natin and then yung usual. And then yung resibo na yun.
2: I-upload nila yung pong anong yon yung application na yon didiretso doon sa inyong agency authorized officer nga po,
0: okay.
2: Para i-approve kasi sila rin po yung magbabalidate kung tama yung mga inattach yung mga application,
0: okay.
2: And then pag kumpleto na yon, electronically i-approve ng inyong agency authorized officer,
0: okay.
2: Yan. Tapos yun na nga po, dadaan na siya uli kay GSIS,
0: okay.
2: For the granting of loan.
0: Yan
2: po.
0: Kanino ito yung ano, no, kanino i ano yan yung loan sa same din po dun sa ano namin
2: ATM card.
0: Ah, hindi na sa ano,
2: yeah. Kasi may credit na siya. So after mo na mag-grant kami yun. GSIS, halimbawa, within the day up till 5 PM po today.
0: Okay.
2: After 3 to 5 days po, wag lang may holiday or yung Saturday Sunday po natin, within 5 to 7 days makikredit na yung proceeds po dun sa ating mga designated na automatic ayon po sa ATM nga po.
0: Mm-hmm. So ako na yung magbabayad dun sa ano, dun sa supplier.
2: Yes.
0: Akala ko ano, si babayaran ni GSIS si supplier.
2: Hindi na po.
0: Parang ganun yung narinig ko. Ganun pala yun, ha.
2: Mm-hmm.
0: Parang linumre wala kayong inspection, ma'am. Paano kung halimbawa nagpa-quotate lang pala si
2: po,
0: ano?
2: Hindi po ba yun yan kanina nabanggit ko na sa inyo? Meron tayong pre-insurance. Opo. Kung narating mo na yung ano yun.
0: Okay.
2: So, meron po tayong after 6 months, binibigyan namin kayo ng 6 months. From the time na na-disperse nyo na, syempre,
0: okay.
2: Makikikontrata na kayo doon, kailan nila matatapos. After 6 months, usually, dapat na-installed mo na.
0: Okay.
2: So, magbibigay ka na meron po certification.
0: Yes.
2: Na ibibigay mo yun kay GSIS together na doon sa mga resibo,
0: okay.
2: Sa mga
0: quotation, okay.
2: Para po ma-insure din kayo yung panel ninyo doon sa sinasabi namin.
0: Nga naman, no, mas maganda to kasi kasi naka-insure. Halimbawa, bigla, huwag naman sana, nabagyuhan, ganun.
2: Yes. Saka doon na po papasok yung sabi ninyo, hindi nyo na ba siya i-inspect?
0: Yes.
2: So, so, that's the time po, baka may dadalaw po sa inyong mga bahay-bahay para alamin ano na nangyari.
0: Tama,
2: fully installed na ba to? Ano,
3: so, after 6 months po.
2: After 6 months
0: so, hindi
2: po.
0: Siya...
2: Kasi nga po, may papitinapan kaming certification po.
0: So, hindi siya pwedeng ano.
3: Napanggit nyo po, ma'am, di ba, yung documents, ipapasa po dun sa agency authorized officer para kung i-approve ba siya. Opo. Ano po ba yung possible grounds, partial grounds ng disapproval po kaya ng mga ng application?
0: Oh, ganun.
2: Siyempre po baka, kasi may nagtatanong na yun sa aming mga agency authorized po ba, ano ba yung dapat nilang particular ninyo na i-check. Siguro, number one na yung accreditation ng supplier po,
0: okay.
2: Nila. Siguro, yung completeness po ng mga napilapan nila. Tapos, other than dun, wala naman po eh. Yun lang naman yung usually ano namin. Pero yun nga po, yung sabi nyo baka ma-disapprove po ba.
0: Okay.
2: Usually po, ang nakikita namin natin kasi ngayon, hindi naman dahil dun sa mga documents admitted.
0: Okay.
2: Kundi ang kadahilanan dun sa nakita namin is usually parang wala ng net take home pay.
0: Ayun.
2: Kasi alam naman po natin, di ba, na once na nag-avail ka ng loan at ang usapan from civil service ruling po yan, after ma-deduct lahat ng mga loan,
0: kailangan may take home pa.
2: May matitira ka pang ano, di po ba?
0: 5,000?
2: Ay, 5,000, sorry. 5,000 po. So, depende po ata kasi sa municipality na ano.
0: So, kung
2: yun po yung karamihan na nakita naming disapprovement at oily na nakikita namin sa kanila.
0: Anyway, sa dun sa ano na yun, ma'am, dun papasok na po yun sa ano, no? Dun sa agency namin. Sa
2: HR
0: natin.
2: Yun, isa po yun sa kanilang ini-evaluate po eh. Kung kaya pa. Kasi pag nag-avail ka sa amin, in-apply mo yung True Touch, may lalabas na po sa kanila agad. O ganito, si Juana nag-apply ng Giselle at the amount of 500,000. Ang magiging monthly niya is 10,400 something.
0: Yung sweldo
2: so,
0: niya.
2: So, doon pa lang, parang meron silang sinasabi na may calculator sila. So, doon sa calculator, ipapasok nila yon para makita nila kaagad kung magkano yung manineto.
0: Oh, so, siguro yun ang magiging ano, no? Magiging issues doon sa mga members, no? Kung yung kanilang
2: net take home
0: pay, kailangan, ano yan eh, may nakatira dapat na, I'm not sure, pero pagkakalam ko dyan, 5,000 yata, no? So, lahat-lahat ng mga kakatasin niya, no? Kung sumusweldo ka ng net home take mo noon, eh, mga, let's say, kunyari, ma'am, ano na lang 10,000. So pwedeng laruin na lang yung sa kung i-avail mo tong Giselle na to.
2: Kailangan
0: 5,000 na lang yung ano, yung
2: kaya pa.
0: I-compute mo na lang dun sa ano, calculator, meron naman yan, ano.
2: Meron naman po tayo dun sa GSIS Touch.
0: Meron, tama.
2: Oh,
0: nga pala, meron pala yun.
2: So makikita naman nila kaagad doon kung pasok pa ba yung kanilang magiging neto,
0: di ba? Yes,
2: So yun lang naman po, pero kung gusto nila, siguro magagawa naman nila ng paraan yan. By the way, magra-run pa naman po tong ano natin.
0: Ano nila, ma'am? Sandali. Yung, di ba, may yung sa isang ano nyo, isang benepisyo na binibigay nyo o loan, yung Flexi. Ano ba yan?
3: MP Flexi.
0: Di ba? MP Flexi. Natawas yan. Ginagawa mo siguro yun.
2: Walay. Pero hindi po kami sa mga kailangan nyo po. Kaya binabago namin yung mga pangalan. Kasi meron lang tayong 50,000, yung mga ganun lang po. Tapos ito yung may short term po. Sir Jojo. Pero ito pong sa ating solar, ito po ang magdi-depend po kasi to sa amount. Pero yung term po, fixed na po.
0: 5 years, yeah. 60 months.
2: 60 months po. Pero
0: kung hindi na ako aabot na 60 months pala, ma'am, o retire of ano ba?
2: I-deduct po natin
3: sa pension,
2: so whatever claims na pwede nyo makuha kay GSIS. Kaya pag ikaw, Sir Jojo, i-consider mo yan, ay magre-retire na ako. Sa bagay, yung po sa ating touch naman po, lalabas na doon. Sa tentative computation, ito yung gross mo, ito yung mga outstanding loan balance mo, ito na lang yung magiging deduct net.
0: Galing, ano? Galing talaga ng SSS kaya, walang ba? Kasi dami nagtatanong. Parang,
2: SSS sa mga
0: may balak na ata din sila. Inaingit siya. Na ano, parang gusto nilang ano, no, nababalita ako, parang gusto nilang gayahin din. No? Kasi ano siya eh, yun nga, nung napanood ko nga yung ano, no, nung una, sabi ni General Manager, may ganito nang naka-apply. Tapos nung ilang linggo lang, basta pagkaintindi ko, billions worth of loans na yung naka-pending na ano na loan. So dito, ma'am, dito sa teritoryo natin, Philippine Area of Responsibility, Tarlac Area of Responsibility natin, meron na bang ano, sabi nyo nga kanina, halos 100 na.
2: 117 po yung application. Pero yun nga po, katulad nyo na tanong ni attorney, ano yung mga kadahilanan?
0: Yun.
2: Kasi po, yun out nga. Of 117, parang 35 something na 58 something yung ano, hindi po na-approve.
0: So ano kayang pwede nilang gawin dun, ma'am?
2: Ay makipag-usap sila sa tanggapan po nila para magampanan, ay malaman din nila kung ano yung pwede nilang gawin po. Kasi meron naman po tayo mga iba ngayong MPL buyout.
0: Yung
2: baka po sila ay may loan sa mga private lending. Mm-hmm. So, okay. Baka gusto na nilang ipa, ano yun, refinance sa amin.
0: Yes.
2: Pag pinarefinance po yun, ito po yun, Sir Jojo, na sinasabi mong babayaran namin sa mga lending. Mm-hmm. Para i-consolidate na lang po namin yun sa amin. Mm-hmm. Baka naman, kasi yun sa atin po, ay dun sa buyout na yun, mas mahaba yung term. So, pag pinahaba mo yung term,
0: syempre, yung,
2: medyo bababa yung magiging market po. So, yun po, pwede namin tawagan at nagkaroon na nga rin po kami ng agreement ng isang DC na kung pwede maki-reach out na
0: yun
2: kami
0: pala,
2: sa mga agency yun. Ano ba yung kadahilanan? Bakit ito ay dinis-approve nila? Mm-hmm. Kasi hindi rin namin masabi lahat eh. Mm-hmm. Di po ba? So, ang nakikita lang namin doon, the usual is hindi na kaya ng kanilang net take-home pay. Mm-hmm.
0: Yes.
2: After deducting itong okay. sa solar po.
0: Alam nyo, ito yung loan na pinaka ano no pinaka kumbaga dapat na kunin ng mga empleyado no ng gobyerno kasi ito investment na to no halimbawa di ba yung mga iba maglo-loan sila no gagamitin sa bibili ng kotse kung ano-ano alam niyo ng kotse pag bilhin paglabas mo ng kasa depreciated agad yun 10% ato 20% ano ito habang tumatagal ito eh talaga napapakinabangan kasi yung lifespan nitong mga ano to no itong solar na to is I think is 25 years and then yung our return of investment niyan no kung di ako nagkakamali 3 to 5 years no so yung
2: so
0: three,
2: within that span lang siya Jojo makikita mo
0: yun nga no kumita ka na no and at the same time napapakinabangan mo na on first month mo pa lang ano kasi yung babayaran sabi ko nga kanina no yung kung magkano man yung bill mo sa kuryente and then ito nga gumagamit ka ng may solar ka na ilinon sa GSIS parang yung binabayad mo sa ano no sa power corporation yun na yung binabayad kinakaltas sa yun ng ano baka tumutubo ka pa eh no depende dun sa ano mo dun sa gamit nyo no and yun nga long term siya no yung kanyang paggamit diyan matagal siya 25 years biro mo no halimbawa
2: sabi mo sir pakikinabangan ng ano mo makikita mo na yung
0: ano meron na ako kin dun sa existing ano ko no anim na panels lang ako pero sa tingin ko 23 kuwata na avail yun. Ano na ako, sold na, sold na.
2: Mm-hmm. Saka Sir Jojo, diba, yun yung importante sa panahon ngayon. Dati, talaga ako rin, aminado ako, attorney, takot ako maglo-loan. Mm-hmm. Kasi loan is a loan po talaga, di po ba? Kaya lang, kung iisipin mo naman yung madadagdag sa monthly gastusin natin, dahil nga, inilo-loan mo eh. Tama si Sir Jojo eh. Instead na binabayad mo monthly yun, pinapadaan mo ngayon sa loan. Na baka nga mas mababa pa.
0: Opo.
2: Which is hindi ka napipret. Kasi alam naman natin po ang kuryente, monthly yung binabayaran at kailangan bayaran. At pag hindi mo yan binayaran, mapuputulan ka. Yes. Di po ba? So ito po, loan to eh. Although sabihin na natin, may arrears din na mangyayari kung nakalimutan mo, pero at least na i-schedule mo siya, di ba Sir Jo? At sa mas mababang presyo pa.
0: At hindi mo siya mararamdaman.
2: Yun.
0: O, kasi nga, yung loan mo na nakakaltas sa sweldo mo yung binabayad mo naman sa ano lesser naman din yung ano yung sa bill mo sa kuryente no lalo na kung nagbabayad ka rin dun sa online kami dun sa land bank mo di ba ano lang napaka sabi ko nga ito yung pinaka magandang ano siguro no na loan na dapat nating kunin ano lalo na lalo na ho no yung forecast nung ano natin no naku sayang hindi natin natawagan siya no yung resident ano natin meron tayong resident di ba
1: meteorologist
0: no? Meron tayong resident meteorologist dito sa lalawigan natin nasa PDRMO siya no si Sir Alvin John Wong no junior ang sinasabi nila hindi ho dito siya graduate ng CLSU ang sinasabi niya itong kalagitnaan nata ng May na o itong pagpasok ng May ito na si El Nino at tatagal yan hanggang ano hanggang parang next year no siyempre pag El Nino mainit yan ano talagang yung sikat ng araw ngayon pa lang ano talagang tayo ano na no nadarama na natin o ito yung pagkakataon talaga na samantalahin natin ano?
2: Yung init si haring init na mapuprovide sa atin
0: naku sana
2: nga Sir Jo diba naka-insurance ka pa
0: naka-insurance pa
2: yung panel mo
0: nandun na doon sa binabayad namin yun mama
2: Libre po yun, ah, diba?
0: Nandun
3: libre
0: na.
3: Libre yung pagpapa-insure.
2: Libre yung 3 years yun, ma'am. Ay, attorney. 3 years na libre yung inyong insurance. Oh,
3: may gusto natang mag-avail.
2: May gusto nang mag-avail.
0: Ah, sige, ano pa ho, ano? Ano pa ho, ma'am Myla?
2: Na po, kung nag-avail sila, kasi nga sabi ko nga po, after yung mag-granda niyo ni GSIS, papasok yun, i-approve ng inyong AAO, may mga instances din po kasi nalilate yung pag-approve nila. So, don't worry naman, meron na kaming nilagay na notification po dun kung an malaman ninyo kung ano na ba yung status ng mga loan po ninyo. Through GSIS Touch, makikita na rin po nila. So, matatanggap nga po yung loan nila, dun yung mga proceeds, papasok po natin dun sa mga designated nating ATM o mga banko. Kailan makikredit? Yun nga po, sabi ko, 3 to 7 days po siya. So, may insurance, libre insurance po. Oo, wala pong, walang dagdag yun, sir, ha, sa monthly insurance, ano mo, for 3 years po. Kailan magsisimula? Kapag na-issue na po yung GSIS policy, yun nga po, 6 months. So, yun. Kailangan nyo lang kaming ma-inform kung kailan po, ayun, after na ma-install po yung inyong mga panel pong iyon. So, kung wala kaming ma-receive na mga proof of installation, yung mga ganun, sir, magiging due and demandable na rin po yung loan ninyo. Yeah. Kaya po, kailangan after 6 months po, ma-inform mo kami na kung ano na yung nangyayari po. So, yung insurance din po kasi naka-defend po din dun sa LRI. Ito po yung importante, di po ba, attorney? Alam mo naman yan, yung redemption insurance po. So, if ever update yung bayad mo, Sir Jojo, kahit isa o dalawa, may nangyari na kung ano, hindi ko naman po sinabi, makukonsider ka agad as fully paid yung loan po. Yun po yung importante sa GSIS na lagi kaming may LRI. So, yun lang naman po yung lagi natin pinagmamalaki na para... alam naman natin, burden na dun sa naiwanan. So, baka at least hindi na rin namin sila pababurden dun sa mga loan na naiwan. Kaya importante siguraduhin natin na yung dinideduct sa inyong monthly salary po ay nairirimit din kay GSIS.
0: Talagang sulit ma'am, ano? Yung ano natin, ano?
2: Yun yung importante. Hindi man natin misan kasi may mga philosophy ang tao na, ano mo mangyayari sa akin? So, parang gano'n.
0: Pero, hindi natin masabi, ano?
2: Sa ways na if ever may mangyari. Saka parang bayanihan din yan, di ba, attorney, na parang ako ngayon ang may nangyari, so pahiram muna ako nung naibayat mo. So in times na ikaw naman, Sir Jojo, hindi yun naman yung
0: ibangon
2: po yung
0: papa. Ganun lang yun naman.
2: Bayanihan nga po ang tawa.
0: Bayanihan insurance, no, Glessy?
2: So yun, isa pa, baka sabi nila, kailan ba mag-start yung deduction, hindi po ba?
0: Ay, oo pa pala. Halimbawa, na-approve na, naibigay na yung pera ngayon sa akin. Wala bang ano yan?
2: Depende po yun kung kailan nag-avail. Diba, ruling pa rin po na before the 23 and then after the 23.
0: Okay.
2: So pag before the 23 attorney, ang deduction mo kaagad succeeding. Ito po palang next month na kaagad. Pero kung after the 23 ka na, yung succeeding
3: pa.
2: Yun yung mga ganun. Kaya lang nagdi-depend nga din po yun sa mga interest na dinideduct natin. Kasi depende nga rin po kung kailan kayo nagkabilan. Alam naman nila yun sa mga delayed po natin. Pero as part po rin yun yan. Kung pwedeng mas maaga, oo, wala. Meron po kaming ano, pwede bang bayaran na mas maaga? Katulad nga po sabi ninyo, sir, sabi ko, wala itong short term, long term. Basta naka-fix po tayo 5 years. So, halimbawa, si attorney, meron siya kaagad pera. Bayaran niya na kaagad. Ang kagandahan naman po yun, pag binayaran mo, kung ano lang yung interest at the time na babayad ka, hanggang doon lang. Hindi naman ibig sabihin, babayaran mo siya ngayon, naka-1 year ka pala, hindi po ba? Hindi ko naman sisingilin yung
3: interest ng sa 4 years.
2: So, kung ano yung principal ngayon, plus kung ano yung interest po lang, at this time na babayaran nyo, hanggang doon lang
0: may computation naman yan. Maganda naman, parang kung biglang-bigla, no? Bayaran ko na yan.
3: Nanalo ako sa loto.
0: Makaka-ipon ako.
2: Sir Jojo, nanalo ka sa loto. Bayaran ko lang.
3: Bakit nagnakunod ka?
0: Tumaya ako. Tumaya. Hindi pala ako nakataya.
2: Sir Jojo,
0: tataya ako mamaya.
2: Nanalo ka na. Hindi ka na.
3: Ayaw ko kaming kalimutan, Sir Jojo.
0: Lahat ng yung bahay ko, solar na lahat. Ding-ding.
1: Malalaman.
0: Ayun, meron pa tayong 10 minuto ha bago mag-10. No? Sige pa, ma'am, baka may gusto pa kayong idagdag, no? Murato na 'yan.
2: Medyo padaanan ko na lang. Meron tayong naging loan po, loan moratorium po na ginagawa po natin to through refund.
0: Okay.
2: So, I believe nagsimula po ito nung bago tayo mag-Holy Week.
0: Okay.
2: Kasi nga po dun din tong bigla tayo nagkaroon ng
0: crisis energy
2: increase na sobra-sobra. Mm-hmm. So naging madalian po yung gusto natin kasi tall order ito ng ating PBBM po na makatulong tayo sa mga empleyado po. So lahat tayo, lahat ng government na katulad namin ni GSIS, nag-order si PBBM na hanapan nyo kung paano tayo makakatulong sa mga miyembro ninyo. Mm-hmm. So ang naisip po kaagad ni GSIS, yun nga pong loan moratorium through refund po.
0: Okay.
2: So ang napag-isipan po para po may maibigay kami sa inyo kaagad na malaki, lahat ng mga loan ninyo na may bayad from December 2025 to February 2026, ito po yung mga nirefund namin.
0: Okay.
2: Kasi para agad-agad, may pera po kaagad. Kasi pag sinabi natin yung moratorium, hindi kita sisingilan lang. Buwan na yun? March na, sige na natin, o April. So, hindi rin malaking tulong na maibibigay po. So, naisipan lang po na, sige, ito na lang i-offer natin na mag-refund tayo. Lahat ng may mga loan balances at the time na ito nagsimula, ibabalik namin yung bayad nyo from December, ulitin ko lang po, December 25 to February 2026. Ito po ay hindi naman binigay agad dahil nga po sigon kung gusto nyo. Kasi hindi naman po namin alam kung sino ba yung talaga may pangangailangan po. So, binigyan lang kung sino yung mag-apply kayo rin po through GSIS.
0: Ayun, so, ito na yung ginagawa ng mga ka-opisina ko.
2: Apo. So, kaya lang, along the way, nung ginagawa na ito, maraming lumalabas ng mga issue. At maraming,
0: ano po yung mga yun, ma'am?
2: Katulad po nung yung mga akala nila, basta meron kang existing loan, i-refund.
0: Okay.
2: May period lang po siya.
0: Ayun.
2: Kasi yung iba, nataon. Nung ilabas namin tong program pong ito, nakapag-reloan sila.
0: Ay, no.
2: Ayun. So, akala nila, ibabalik pa namin yun. So, hindi naman yun po. So, yun po yung mga naging issue. Tapos, may nare-receive silang mga text po na, syempre, binalik po natin yung bayad. Alam po natin sa GSIS touch po natin, di ba? May monthly kaming messages sa inyo na ini-inform po namin. Ito yung lagi nila sinasabi, hindi nyo kasi kami ini-inform na may arrears na pala kami sa loan, may arrears na pala kami sa premium. So, nung binalik natin yung bayad, nung nirefund po namin. Okay. So, biglang hindi na i-consider, nga pala may monthly tayong messages na may arrears kayo.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po yung naging kaguluhan lang nito last week na, nirefund nyo, tapos sasabihin nyo sa akin ngayon, meron akong arrears. So, paki-disregard na lang po yun.
1: Uh-oh.
2: So, pero inaayos na rin naman po ng system yun na hindi naman po, kasi siyempre alam nyo naman po sa social media ngayon, sa Jojo Attorney, medyo pag hindi ka lang nakapag-explain agad, mababash ka na kaagad.
0: Hindi naman kasi yung sinasabi naman, hindi naman kasi real-time minsan yung yung mga na-update agad. And then, siyempre yung sa text messaging na yan, naka-program yan.
2: Talagang aminado
0: naman. So, disregard na lang po niya.
2: Paki-disregard na lang po. Na kung nakita nyo yung sinasabi naming ideas na sinasabi na ini-inform namin kayo, is doon sa period na ibinalik namin bayad, paki-disregard na lang. Pero alam ko, ongoing naman na pong
0: inaayos. Pag nag-text naman sila, na detailed naman
2: diba? Detailed naman
0: Pabasahin nyo lang kung maigi.
2: Siyempre, yun nga po, iba na naman ang dating, akala nila lagi kaming naniningil. Ang purpose lang naman po talaga nun, kasi dun sa una nilang mga hanas sa amin na hindi kayo nag-i-inform, wala na pala kaming bayad, up to the time, sisingilin nyo kami, ilan na yung penalty, ilan na yung interest. So, inilagay lang po namin kay Touch. Para from time to time, para lang kayo nagpa-Facebook, bakit kaya hindi na-remit ni agency itong yung remittance ko for that. So, kaya nilagay lang po doon. Kaya lang nga, nung nag-refund, hindi na-consider. Sana na-disable po sana. Kaya lang kasi, ang unang toll kasi doon talaga, is makatulong.
0: Ito yung binabanggit ko rin dati noon, ma'am, no, yung in-advise ni board member ano, Harmes Sembrano, lalo na doon sa mga matagal na sa ano, no, sa serbisyo, no, sa at member of course, no, mga nagtatrabaho sa gobyerno na member ng GSIS. Pwede naman kayong pwede kami pumunta sa inyo, no, na i-check. No, lalo na kung mapag yung mga ganyan na lang yung talagang tagtag ng loan na kamukha natin, kamukha ko, no? Pwede silang mag-reconcile o kaya i-check na makikita naman po yun, ano? Huwag tayong mahiya.
2: Saka bago kayong pumunta, dahil nare-receive nyo through RTAD, pwede nyo muna i-coordinate sa agency.
0: Sa AO, yes. HR
2: natin. Pag sinabi naman ni HR ninyo, ni accountant, sa accounting office po ninyo, hindi, mayroon yan, nairimit siya. Sige po, baka pwedeng makahingi ako ng OR na. At saka ORD bago po ako pupunta kay GSIS,
0: yes, yun.
2: Para po malinawan ko ano po ito.
0: Yes.
2: Kaya naman po lagi kami nagbibigay ng information na yun sa touch po para aware po nga kayo, katulad sa atin, Sir Jojo, na malapit na mag-retire. Siyempre, iniingatan mo eh dahil gusto mo po ano yung naibayad mo at the time na mag-retire ka, mababalik sa'yo. Di po ba? So, yun lang naman yung ano natin. Pero sa mga kabataan kasi ngayon, hindi pa naman yun yung priority.
0: Oo, hindi pa.
2: Pero sa atin pong mga edad, yun medyo yung importante.
0: Hindi pa.
2: 1 year before the retirement.
0: Yun, makipag-gano na.
2: Para aking gabi, di ba, Sir Jojo? Napakaganda. Uy, wala akong arrears.
0: Nandiyan na pa niya. Doon sa touch natin.
2: Wala akong arrears. Ay, ito na pala ang magiging monthly pension ko.
0: Sige pa. Ayan, ako. Ano pa, ma'am? Sige, may 5 minutes pa tayo. Ayan, bago mag-10. 5 minutes. Yes.
2: Siguro po yun na lang po. Nakikiusap kami ngayon. Sa lahat, meron na po kaming balik ginhawa naman po ang tawag namin dito na help desk. So, makikita nila yan sa website po ng mga GSIS. Kung may mga issues pa rin sila o concern, basta mag-email lang po sila. And everyday naman po may sumasagot dun sa aming help
0: ayun
2: desk.
0: Ayun naman pala. Yan lang pwede na natin matanong.
2: Sa ngayon, Sir Jojo, wala po kong uulit sabihin. Kundi nagpapasensya po muna. Bear with us. Continuous naman po yung pag-update at pag-aayos ng mga nakikita nilang mga only experience nilang problema or issue nga po yun. So, yun lang po. And ano pa ba? Basta ito po, i-refund namin. Ito pong refund naman na pong ito hanggang October pa naman.
0: Ayun naman pala.
2: Hindi po sa ngayon. Hanggang October 2026 pwede nilang applyan. Hindi po ito compulsory. Ito po ay kailangan mong applyan kasi ikaw po ang makakapagsabi sa amin kung may pangangailangan ka po.
0: Talaga. Yan.
2: So, hindi naman po, balik ko, pag dinidak naman po namin yun, ano yung mangyayari? Di po ba? Baka magdagdag kayo ng penalty, sabi niya. Hindi po, ang mangyayari lang naman po, dahil ibinalik namin yung bayad na yun, instead na sabihin nating 20 months, sample na lang, 20 months to pay, magiging 23 months.
0: Ayun.
2: Kasi mag-a-additional lang po tayo ng araw na wala pong additional penalties, wala pong additional interest po na masasabi para doon po.
0: Okay. Ayan, kung may mga katanungan, ma'am, pwede naman silang
2: Pwede po sa website po ng GSIS.
0: Bisitahin niyo sila, ma'am. Si Glass, bisitahin niyo.
2: Ayan po talaga siya. Sumasagot siya sa aming official.
0: Ikaw na lang guguluhin ko.
2: Cellphone number po namin siya. Yung talaga
0: ano number? Dito sa Tarlac Province.
2: Yung ano yung number natin?
0: O FB? Ano yung number?
2: Yung sa taas. Yung sa official.
0: Line?
4: 982-9866
0: Meron pa pala landline, ano?
2: Opo, meron pa rin po kami.
0: 982-9866 Baka naman, ano yan, yung pagtawag ko, transfer. Ikaw ano yung makakausap ko?
2: Ikaw po yung sasagyan si Pumis.
0: Ito, may libre akong tawag dito sa 50 minutes to.
2: I-try mo na.
4: Sabay mo na nagsasagot.
0: 045, dapat may ganun, ano? 982 9866. So, tatawagin natin. Nandito po si Ma'am po, busy sabi ko.
2: Hotline talaga.
0: Maraming ano. Hotline nga eh.
2: Query po.
0: Hotline yan. Okay, so ma'am, ma'am, hindi pa ano to ha? Parang nadito na naman.
1: Hindi pa last po ito, ma'am.
0: Oh.
1: Hindi pa po last ito. Baka gusto niyo po, balik nang balik lang po kayo. Wala pong problema.
0: Sige po, ang dami pa natin ano. Sige, ano
1: magsabi lang po kayo, wala pong.
0: Very interesting.
1: Si
0: ay ganun? Hindi, pwede. Ano, may ibang programa naman po sila. Opo. Sige.
2: Phone touch naman ako sa kanya.
0: Sige, okay. Okay, sige. Gles, ayaw mo talagang kahit bumati man lang doon sa boyfriend mo o sa awa mo. Dalaga ba to?
2: Dalaga po yan, dalaga pero pala. Ano na, may boyfriend.
0: I take
2: him.
0: No, okay, ha? Oh, sige, ha?
2: Seaman po.
3: Na-announce ka na.
2: Na-announce tuloy. Sige, Sir Jo, magpasalamat okay lang po ako ulit. So, maraming po salamat, Attorney Lord Jojo, sa ano po ninyo, sa invitation at pag ano po dun sa aking hiling. Ako may alam ko, ako ngayon talaga nag-request sa inyo na kung pwede po.
0: Anytime
2: so,
0: po.
2: Sa inyo po mga listener, yung pakikinig po, kung meron pa po kayong gustong mas maintindihan, mas malaman, mag-suggest lang po kayo. At yun nga, welcome naman po ako dito sa dalawa.
0: Yes, yeah, siyempre naman man. Yes,
2: bumalik. So, magsabi lang po kayo kung anong gusto ninyong pag-usapan. So, sa ngayon po, kami po ay nakikiusap nga po dun sa inyong pangunawa habang patuloy pong inaayos at pinagbubuti ng GSIS ang aming sistema nga po. Amin pong kinikilala na may mga pagkukulang at delays po tayo. Ngunit rest assured po na ang management ay aktibong gumagawa ng paraan upang ma-resolve ang mga ito sa lalong madaling panahon po. So patuloy po kami na makikinig sa inyong feedback dahil mahalaga ito sa pagpapabuti ng aming serbisyo. Ang hangarin po namin ay makapagbigay ng mas maayos, mas mabilis at mas maasahang serbisyo para sa inyo pong lahat. So once again po, yeah, maraming okay. maraming salamat po at babalik po kami dito para
0: siyempre naman. Yes. Yes. Maraming maraming salamat Ma'am Myla at kay ano no, kay Ma'am Bless sa muli pagbisita ho dito. Bago tayo magtapos, binabati natin ng happy birthday. Ito na kilala mo pa to,
2: yes,
0: din
2: po, si Doc Rick. Yo,
0: si Doc Rick Ramos, yes. Ha? Nagdiriwang ng kanyang ika, wag na. Kusultan pa ata natin ang si, ano, si Doc Ramos. Ano, happy birthday sa iyo, Doc. Ito, mapaglinapitan ko nun, nung siya pa yung ano, aksyon agad eh. Doc, may problema mo. Ano yun? Yung masakit yung papatulong. At saka yung aking kaibigan at kumpare din, ano, si Paring Gali Datu. Yan, happy birthday. Okay? O, paalam na tayo.
3: Opo. Ako din po siguro, bago, may dalawang grupo pa akong gustong pasalamatan. Oh. Unang-una, syempre, sila Ma'am Myla, ang GSI, si Ma'am Gless, si Tita Grace ko na rin po na nagiging katulong po natin para makontak ang GSI. Maraming salamat po na binibigyan niyo po kami ng panahon dito. At sana hindi nga po itong huli. Sure po ako, hindi po itong huli natin. Kasi marami po kaming natututunan sa inyo. Maraming salamat po. At ang pangalawang grupo naman po, syempre, gusto ko po, Sir Jojo, pasalamatan natin yung Securities and Exchange Commission dahil last time po ay nabigyan po tayo ng pagkilala at galing mismo sa kanilang
0: chairperson. Huwag mo naman pakiparinggan ng GSIS.
3: Ay, hindi.
0: Baka si Wick Biloso pa yung ano,
3: magbigyan
0: ng ano,
3: yung black nila. Opo, inabutan po kami kasi ng black nung SEC po dahil sa atin daw pong exemplary support sa kanilang advocacy on transparency and advocating ease of business po. So from their chairperson, Francis Ed po. Francisco Ed.
0: Okay. Thank you so much. Ma'am, ano ha? Kami, nananggapan naman kami ng ano, na-award. De, partner namin kayo. Kahit wala yun, ma'am. No? Kaya lang, ito si Sek naman, eh. Yun, nakinila lang.
3: May ganun yung talaga ata dun sa kanilang.
2: Malaking tulong po kayo. Kasi nga, diba, talaga sabi ko nga po noong una, kinakabahan ako. Papa. Pero ngayon,
0: huwag kayong kabahan.
2: May mga pangangailangan din kami.
0: Dapat malaman ng tama po.
2: Is napakalaking tulong po ng mga radio stations.
0: Yes. Okay. Muli, maraming salamat. At syempre, sa mga umantabay po sa atin, lalo na yung mga kagaya nating mga kawaninang gobyerno, ha? Na member ng GSIS. Ayan. Muli po, ha? Baka siguro sa mga susunod natin, pag busy tayo, maririnig nila muli yung boses nila. Pire-replay natin.
3: para mas lalo talaga nila mahalala
0: ano
3: pa.
0: Ano, okay. Muli, maraming salamat. Sa pangalan po ng ating mahal na Governor Christian Telareno, ha? At Vice Governor Lita Aquino, Roman Jojo Pascual. Papaalam at muli bumabati. Good morning. God bless Tarlac. Bye-bye.

0: nakaraang palatuntunan na isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawal sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number 1.

0: 1FM.
1: This time check is brought to you by Kidney Care.
2: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTE 248973, series of 2026.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
13: Ahoy! Kidney Care time!
14: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
15: You care, we care. Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
18: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagpiflex for Plemex.
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: na ang race ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus! Sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: These beautiful things that I've got.
1: Oi! 1FM! Oi! 1FM!
2: Time check. 10:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverite Pro.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
16: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
17: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Mag-isang linggo na naman po tayo magsasama-sama. Kamusta ang inyong ano ha? Long weekend, mga kabahagi. Tiyak po nag-enjoy, no? Ha? Lalong-lalo po yung mga nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, ano? Tapos may ganun, merong holiday tayo na inoobserba at walang pasok ang marami sa mga kabahagi natin. Ako, anyway, mga kabahagi, tapos na, no? Back to reality na tayo, trabaho na tayo ulit, kaya samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, hanggang alas 12 ng tanghali. Mga kabahagi, kung meron no kayong mga concerns, may mga naiso kayong malaman, no? May kinalaman po sa ating mga tatalakayin ngayong araw na ito. O di kaya naman kung hindi naman po related sa ating topic. Well, ang ating naman pong programang Servicio Todo-Todo caters ano eh, different issues, no? May kinalaman sa finances, may kinalaman sa usaping legal, may kinalaman sa health, may kinalaman sa public service, kaya nga servisyo todo-todo, 'di ba? And of course, yung mga nasa limelight ngayon, nasa mga celebrities natin, entertainment and sports. Ayan po, lahat po 'yan, no? Eh kumbaga, ano huna tayo? Kompletos recados dito sa programa, kaya pwede kayong mag-message sa amin anytime sa ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ang ating pong text line doon sa mga nagja-jot down, medyo nababagalan, ayan, nabibilisan pala sa aking pagsasalita, medyo mabagal naman kayo sa pag-jot down. Pwedeng mag-text, no? Again, 0921-886-6056. Or, doon sa mga kabahagi naman natin nanonood via our Facebook Live, pwede rin ho kayo mag-message dyan. Ngayon pa lang po, magtipa na. I-type nyo na po yung inyong nais iparating para ho every now and then ay sisilipin ko, no? At doon sa mga kabahagi din nating nanonood via YouTube, ang ating pong YouTube, sa mga hindi pa nakakaalam, that's at Radio Pilipino Media Group. Okay? Like, share, and subscribe sa ating YouTube. And of course, sa Facebook naman, like, share, and follow. Maganda po, no? Malaking bagay yung sinishare natin tong videos ng mga talakayan natin because it is the very fast and simplest way, no, para huma-share natin, ha, ang mga kaalaman sa mga FB friends natin, no, at sa mga sino pang makakasilip nito. Ngayon ay araw ng Lunes nga, mga kabahagi, ano? So, ang ating bibigyan natin ng pansin yung mga updates may kinalaman sa pagkakagastusan or pagkakaperahan, whichever. Samahan nyo kami dito sa ating Monday Discussion!
1: Monday Discussion! Monday Discussion!
0: Yes, and mga kabahagi, mamaya rin po hihingi tayo ng update, ano? Dito po sa FIVOX, dahil nga po, based on our monitoring, ay nagkaroon ho ng ashfall, no? Oo, ha? Diyan po naranasan sa ilang bahagi ng Bicol Region na matapos nga po ang pagputok nitong Bulkang Mayon. Ayan, sinichem po talaga kung kailan. E nandyan po sa gawin ng Bicol ang ating kabahaging si Mommy Elaine. Ako! Ha? O, ako baga parang, ano ba ito? Mommy Elaine, parang ikaw ay sinalubong ng bongga, ha? Ng Bulkang Mayon. Okay. Sige, so mamaya po, kung meron no kayong mga questions, baka meron no kayong mga kamag-anakan, ano, dyan sa area na yan, at gusto nyo pong malaman, pwede rin no kayong mag-message sa amin dito. Of course, we have provincial stations, no? We have DWRN Naga, no? Na po pwedeng makaagapay natin sa paghingi po ng update, okay? Samantala, bago tayo magtuloy-tuloy, actually kahapon, ha? Kahapon po talaga, ay eto ho, no? Nag-message ang ating kabahaging si Vicky, ha? Moreno Naharo. Oo, may pabate. Eh, sabi ko nga, naku, sorry po, no? Dahil tayo ay live lamang ng Monday to Friday. Kaya, ngayon ako babawi kay Mami Vicky na merong pa-shout out Ayan, sa kanya daw pamangkin na nag-celebrate ng birthday yesterday. Belated happy birthday kay Chloe Ann Bernabe ng UP Los Baños, Laguna. Ayan. Mami Vicky, ayan na ha. Oo, at pinapaabot ni Mami Vicky ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamangkin na si Chloe. Happy, happy birthday. Hindi nabanggit ni Mami Vicky kung ilang taon si Chloe. Oh, yun. Anyway, again, happy, happy birthday, Chloe Ann Bernabe ng UP Los Baños. Tiyak po'y aantabayan na ng mga kabahagi natin dyan sa Laguna. Ang pagbate. Yan, ha? Okay, at mamaya po yung mga iba pang natin, babatiin natin. Uy! Meron din, ang agang banggit naman, ha? Oo, minsan nawawala, minsan nandyan. Parang ano lang, ano? Parang bagyo lang. Si Angelo Reda, ha? Happy advance, advance happy birthday din. Ayan, kay Nanay birthday! Emma Reda, ha? Ng Malolos, Bulacan. Sabi ni kabahaging Angelo, Lunes tanghalian. Anong tanghalian natin? Ha? Oo, Angelo, ano ang iyong tip para sa mga naghahanda ng almos ay ng pananghalian sa mga oras na ito? Baka meron pa kasi nag-iisip ano lulutuin nila today. Oo, okay. Sige, so kanina nga po ay meron tayong, binanggit ko na meron tayong makakaugnayan from PIVOX. Mamaya po, we will be having Maria Antonia Mariton Bornas. Siya po mismo ang hepe ng PIVOX book. Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. So, yan po. Antabayanan nyo yan. By the way, mga kabahagi, bago ko makalimutan, batiin na muna natin ang mga nag-aantabay lagi dito sa ating programa. Yung mga nasa provincial station sa na nakatutok. Ayun. Hello po sa mga listeners natin dyan sa DZYM Mindoro, DYR Bisibu, DYR El Bacolod of course, DYRM Dumaguete, DWPR Dagupan, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DXGS General Santos, DXOC Osamis, DXOW Davao, gayun din sa mga nakikinig sa atin sa DXCO, Cagayan de Oro, sa DCLT Lucena, and of course, sa DCTC Tarlac, kung saan marami daw talagang nakikinig sa atin. Aba, syempre naman, nandiyan ang Baluarte. Ha? Baluarte po yan ang ating bossing Tom Robinson. Pero nadinig kong boses ni Sir Tom, ano? Andito ba siya sa Manila? Ayan. And of course, si Ma'am Lagura Pamintuan. Ayan. Andyan po naman siya sa, sa gawin ng Davao. Ayan. Okay. Sige, so, mga kabahagi, mag-message lamang po kayo sa amin. Oo, meron pa pala si Ma'am Josie din. Si Ma'am Josie Tombo ng Hokkaido, ha? Japan ay nagpapabati rin sa atin dito. Hello po. Ayun. Si Ma'am Janet ay nandyan sa Davao, and hello din sa mga buong staff, no, ng Radio Pilipino sa Davao. Ayan. Si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. And of course, batiin din natin ang mga kabahagi natin na ngayon po ay nakikinig sa pamamagitan ng ating mga FM station. Yan po yung mga nakatutok sa ating 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, na 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, ang clan po ng Minyon at saka ang Latombo, nandiyan po sa Mindoro. Hello sa inyo! And of course, 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 Bond FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Mamaya po yung mga reporters natin, no, na nakaandyan po sa iba't ibang probinsya na nakakalat ho, ha. Ganyan po ang Radyo Pilipino. No, we have stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya po sila rin po ay nagbibigay ng update sa atin. So antabayanan niyo mga kabahagi, ha. Oo, para hindi lang ho kayo updated sa sa inyo pong kinalulugaran, no? Oo, wag lang magmarites dyan sa inyong vicinity. Pwede tayong lumayo-layo, no? At ito ay hindi simpleng ano, hindi po ito simpleng sabi nga ay chismis, no? Hindi yan chismis. Totoo po ang ibinabalita. Ayan, ang mga kabahagi natin sa probinsya. So, antabayanan nyo mga kabahagi. And of course, mga ano natin, mga updates natin sa iba pa hong mga issue. By the way, dun sa mga gusto pong mag-antabay, no? Or gusto maging updated, most of the time, pwede po kayong mag-follow din sa ating Radio Pilipino Digital. Okay? We have our digital page, Facebook page para po sa lahat ng updates para hindi kayo nawawala. Ayan, sa mga latest. Oo, gusto niya rin lang ang latest. Lahat po ng latest nandiyan. Guaranteed po 'yan. Sa tulong po ng mga nasa likod ng ating production. Of course, yung ating mga magagaling na mga researchers. Andiyan po si John Serge Magat, of course, si Fiana Sweet Ferrer, sa pangungunayan ng ating head, Miss Ango, at syempre pa, si Antoine Mikel, no? Yan, mga researchers po natin. By the way, i-acknowledge ko ang presence ng ating nagsisilbing co-pilot for today. Andyan si Lance Siping ng LPU. Katuwang po natin yan sa paglipad sa ere ngayong araw na ito. At ang nagsisilbing director natin, sino ba? Si Eman ba? Ay, ayun. Si mismo pala, si Antoine pala, ang ating director. Wow! Welcome daw natin. May bago pala tayong intern today. Ay, welcome kay Katleya Nebrida. Ano yung bulso? Bulacan State University? Wow! Ha? As far as Bulacan, ano yan? Uwian? Oo, napakalayo, ah. Sige, welcome, ha? Welcome sa ating bagong OJT dito, no? Oo, parang malapit ng magpaalam si Eman at saka si Hannah Asairan. May kapalit na eh. Ayan. So, one of these days, sila yung magiging, si Althea ang magiging director natin, no? Diba, no? Ayan. I-train mo na ng magaling, ha? Kasing galing ni Antoine. Samantala, mga kabahagi, ha? Tayo nga po ay tatanggap ng mga ulat. Ready na ba? Ready na ba ang mga maghahatid? Sige, unahin natin si Lordy Navarro ng Mima Ropa. Pero particularly, siya po ay nasa DZYM Mindoro. Ganyan lang po kalawak yung kanyang area of coverage. Ano? 40.7 million peso onion cold storage ipinagkaloob ng DA Mima Ropa sa kooperatiba ng mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Good news, Lordy Navarro! Ibahagi mo na yan.
2: Magandang araw, wag ka bahagi nga, men.
0: Magandang araw.
2: Formal lang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Mima Ropa ang isang makabagong onion cold storage facility na nagkakahalaga ng 40.7 million peso sa Bulalakaw Development Cooperative o Bodeco sa Barangay Kampaasan, Bulalakaw Oriental Mindoro. Ang proyekto ay pinundahan sa ilalim ng High Value Crops Development Program bilang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan. May kakayahan ang pasilidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags o katumbas ng 540 metric tons ng sibuyas. Layunin itong mabawasan ang pagkasira ng ani at matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto sa mas magandang presyo kapag mataas ang demanda. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan para palakasin ang agricultural, logistic at food security sa bansa sa pamamagitan ng modernong post-harvest facilities. At yon ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro ng Bimaropa. By the way, batiin ko lang ang mga usual po ng mga viewers natin via Facebook and YouTube. Hello kay kabahaging Una Maki ng Hong Kong, Karen Mendoza Pama ng Caloocan, of course, nandyan din si Francie Ocampo, Ma'am L.D. Reyes, ayan, mga taga-Kankalu. Hello din kay Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, of course, Booker Panotes ng Cavite, at ang mga mami natin na dyan sa Coffee Bean Team sa Kalam. Ayan, namaya isayin ko sila. Samantala mga kabahagi, stay tuned lang. Magpapostan tayo for a break. At mamaya po, marami pang updates at ang ating magiging panayam sa PIVOX sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo.
1: Serbisyo Todo-Todo. Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
1: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, Serbisyo Todo-Todo. Habang ako'y nakabreak, aba nasilip ko ang mga kabahagi natin na ngayon po'y nanunood at nagparamdam. Buhay na buhay ang kanilang umaga. Oo, gabi naman para kay Tony Rock ng Texas, US of A. Kabahaging Tony, kamusta ka dyan? And stay safe always and healthy. Sabi niya, magandang Monday sa inyo. Hello, si Mami Josie. Si Mami Josie Cinto rin nanonood sa atin. Good morning sa inyong lahat dyan. Sa Malabon na ba or Navotas na ba, kabahaging Josie, yung inyong area? Gayun din kay Osrit Alieda. Good morning, Host Blooming. Wow, sino to? Osrit! And gayon din kay kabahaging John Ray Gordove. Hello po sa inyo. Thank you for always watching our program. Sige po kung meron na kayong mga nais ipahatid, i-message nyo lang po kami. Pwede na kayong mag-comment dyan at nakikita ko po. Then today, because it's a Monday discussion tayo, sabi ko nga kanina, mga usaping pagkakaperahan o di kay pagkakagastusan. Eto mga kabahagi, para sa mga mami dyan, ano, na namuroblema, paano ang panluto? Magandang balita actually mga kabahagi, dahil ipatutupad po ng Republic Gas Corporation or mas kilala sa Red Gasco ang 2 piso kada kilo na rollback sa presyo ng mga liquefied petroleum gas. Kayo po ba ay bumibili ng ganyan, ha? Ayan. So, yun po, no? LPG. Simula po yan bukas, Mayo 5, na may katubas po na 22 piso sa na bawat singil, ano? Sa bawat 11 kilong timbang ng tangke. So, yung ano ho natin kasi, no? Yung malaki po, no? LPG is equivalent to 11 kilos. So, makakatibid na ho kayo ng 22 pesos. Ah, diba naman? Samantala, abot sa humigit kumulang na 1,345 piso ang magiging presyo ng 11 kilogram na tangki po sa Luzon, habang 1,450 naman sa Visayas at Mindanao. Ayan, yung mga nasa probinsya natin, medyo mababa pa rin po dahil alam nyo na, no? Yung paraan po kasi itinatransport pa po sa inyo ito. And syempre, dagdag po yan sa ikinakargo ng mga customers. Ayon po kay Regasco President Arnel T., ang naturang pagbaba ng presyo ay bunsod ng bahagyang pagluwag po ng halaga ng krudo sa pandaigdigang oil market. Ayan. So, unti-unti nang bumababa, mga kabahagi. Ano? And hopefully, bumalik sa dati, which is 1,000 plus. Oo, dati, ang mga ginanantahanan, umaangal, tsaka yung mga may karinderya, di ba? Ang taas na raw, umabot na ng 1,000. Eh, kung tutusin, wala naman talagang dating 1,000 yan. Ngayon po, eh, nasa 1,500. So, by tomorrow, it's a good news, magiging 1,400 plus na lang. Let us pray na patuloy pa po itong bumaba. Sabi ko sa inyo, eh, andito, narinig ko na, ulinigan ko yung boses ng ating bossing Tom Robinson. Ayan. Nakita ko na yung kanyang, anino. Ha? Welcome back dito sa ating office sa Manila, Sir Tom. Ano? Samantala, mga kabahagi, ha, mula sa Mimaropa, lipat tayo sa Lucena. Ha, ang ating kabahaging si Tony Sandoval, may handi na balita, dambuhalang bluefin tuna. Naku, gusto ko 'to. Ang sarap nito kain. Nalambat po sa Infanta, Quezon. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan. Yes, Tony. Uy, naputol si Tony. Sinabi ko lang na gusto ko ng ng tuna eh. Alam niyo, masustansya po yan, no? Ang tuna. Naku, gustong-gusto yan ng mga kabahagi nating mga Chinese, ha? Tuna at saka salmon, no? May nabibili kong parang mga tuna portion kung tawagin. Ginagamit pong, ginagawang sashimi. Pero hindi ako kasi mahilig mag-ano eh, kumain ng mga raw. Oo, so ini-airfry ko yung tuna, mga tuna portion na yan. Naku, sarap, mga kabahagi. Oh, si Dom Leo Pineda. Hi, Ma'am Met. Pa-shout out po sa lahat ng, BACOM student. Ano ba yung, BA Communications, ano? BA Communications student ng pamantasan lungsod ng Muntinlupa na may exam pa raw sa mga oras na ito. Naku, galingan nyo, ha? Okay, sige, Dom Leo. Maraming salamat sa patuloy na pagpaparamdam. Ayan, sa ano ho sila? Pamantasan lungsod ng Muntinlupa. Samantala, mga kabahagi, may update tayo regarding dito sa Miss Universe Philippines 2026. In case na you missed it, kinoranahan nga po, no? Ang pambato ng La Union. Namiss ko. O, ang dami kong ginawa ka the other day, no? Ayan, kinoronahan nga po itong si Bea Milian Windorsky bilang Miss Universe Philippines 2026 itong nakaraang Sabado, May 2, na ginana po sa Mall of Asia Arena. Congratulations! Ibinida ni Bea ang kaniyang evening gown na tinawag nga po na Eliucana. Aba! Nahango sa dalampasigan ng La Union na nagtatampok po ng mga sandstones at water-inspired details na idinesenyo ng magaling na designer Anthony Ramirez. Nakatakdang sumalang sa Nobyembre ang Filipina Pride sa Miss Universe 2026 stage. Wow! Ayan, mga kabahagi, suportahan na naman natin. Isa na namang napakaganda and the brainy na kinatawa ng Pilipinas para sa Miss U. Okay? Samantala, mga kabahagi, habang inaantabayanan natin si kabahaging Tony, siguro switch muna tayo, no? Ha? Kabahaging Intuan, dito kay J. The M. A. Hero ng DXSP Surigao. 475 piso. Aumento sa minimum wage ipinatupad sa Rion kasabay ang pagdiriwang ng Labor Day. Jade M. Arhero ng DXSP Surigao, ibahagi mo na yan.
4: Ma'am Met, dagdag ginhawa para sa mga manggagawa sa buong Caraga Region. Ang opisyal lang inanunsyo ng Dolly Caraga Regional Director Jason Balaes ang second tranche ng dagdag sahod na 20 pesos. Epektibo ito ang ipinatupad kasabay ng Labor Day. Sa kabuuan, 475 na kada araw ang minimum wage sa Caraga Region. Samantala bukod sa sinagawang job fair sa pagdiriwang ng Labor Day, formal na na-turnover ng Dolly Caraga ang higit sa 17.2 milyong pesong halaga ng livelihood assistance sa ilalim ng DILP o Dolly Integrated Livelihood Program. Para sa serbisyo, todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan bang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat kabahaging Jade M. Ahero. Wow! Gising na gising na ang mga miyembro ng Coffee Bean Team. Andyan si Ma'am Cherry. Cheryl Samonte, of course, aside from Mami Josie Cinto, andyan na rin si Mami Vicky Naharo na may, wala na akong utang sa'yo, ha? Ha, Mami Vicky, ha? And hello also dito kay Mami Elaine, again, ayan, nasa ano pala si Mami Elaine, ano? Medyo malayo daw siya dun sa

0: salida. Okay. And sino pa ba ang mga member niyan? Of course, Daddy, no? Daddy Raymond. Parang nag-iisa si Daddy Raymond doon. Ah, bakit hindi nagpaparamdam yung ibang member ng Coffee Bean Team? Hindi naman talaga ako legit doon eh. may istorya ho kasi behind that Coffee Bean Team. Hindi ako sinama. O hindi ako nakasama. Hindi ako sinama. No? Hindi naman talaga ako dapat kasama. Samantala, dahil nga po Monday discussion na yon, mga kabahagi, presyo ng bigas, posibleng, naku, tumaas pa. Sumirit daw, sabi ni kabahaging Antoine, ng 60 pesos. Posibleng umabot ng 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo kada kilo ng bigas sa panahon po ng anihan sa Setyembre. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Oo, magkano na ba bili ko? Kulang na nga 60 pesos yung bili ko eh. Iniyag ni DA Secretary Francisco Thieu Teka muna, nagmamadali. Laurel Jr. na maaari magmahal po ang naturang pangunahing bilihin sa gitna po ng epekto ng pagtaas sa presyo ng langis, bunsod ng sigalot sa Middle East. Gayon din ang pagtaas po ng presyo ng fertilizer na nasa 3,000 na mula sa dating 3,000, okay. So, 1,650, tama. So, yan yung, kung titignan natin, dumoble, no? Halos dumoble, kabahaging, Antoine. So, 3,000 na po ngayon. So, imagine ninyo po, yung ibang magsasaka nga, ayaw na nila magtanim. Ah, magko-construction worker na lang daw po sila kasi wala na ho talagang kinikita. And mind you, mga kabahagi, kanina po ay may na-monitor tayo na itong matinding tagtuyot, especially this coming June, no, yung El Nino na sinasabi po ng PAGASA, makakaranas ng tagtuyot at maapektuhan na naman po ang mga magsasaka natin, no? And this will also result na humina na naman po ang production kasi syempre, no, ang mga patubig, yan po matutuyo at mahihirapan na naman po ang ating mga magsasaka. Sa kasalukuyan po, nasa average na 50 pesos ang presyo po ng kada kilo ng bigas sa merkado. Pero sabi ko nga, no, parang Antoine, nasa 56 or 57 yung bili ko. Mas nakamura pa ako, nakatawad pa ako niyan kasi sako-sako, no? Pero yung mga bumibili talaga ng per kilo, parang kada ubus nila, dagdag ng dagdag ko, no? Palaki, pataas ng pataas, no? Ang presyo. Kaya, the other day, merong mga pila ho, no? May mga pila para sa mga kadiwa centers, grabe. Madaling araw pa lang po, yung mga seniors, yung mga binibigyan ng priority para makabili po ng mas mura na bigas, talagang madaling araw pa lang po, nakapila na sila para maka-take advantage dito sa offer ng ating pamahalaan. Samantala, binabantayan po ng PAGASA ang dalawang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na isa na naman pong katamtamang tsansang maging tropical depression sa loob po ng 25 or 24 na oras. May dagdag pa akong isa. At isa pang mababa ang posibilidad na lumakas sa parehong panahon. Kaya pala may mga kanina parang medyo hindi ganon katindi yung init. Anyway, so yan po, no? Ang lagay ng panahon. Mga kabahagi, magpo-pausein tayo for a break. Yung mga sakalam ng miyembro ng Coffee Bean Team. Ha? Makinig kayo. Magpapatuloy ang ating programa sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Tortudo!
1: Sa problema mo, may karamay ka! Serbisyo Todo-Todo!
2: Serbisyo Todo-Todo!
3: RBMP!
2: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
3: RPMG.
2: RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
3: RPMG.
4: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual.

0: at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
1: Radyo Pilipino.
2: This is it!
3: The TV you've been waiting for is finally here!
4: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
5: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer at certified unpacker.
6: Ang balagbag niyong ate,
7: Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
9: Get ready for the ultimate balagbagan
10: and unpacking new stories only here at 1FM.
11: 1FM.
12: Muling nagbabalik
13: ang serbisyo todo-todo.
14: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
15: Okay mga kabahagi, balik po ang ating programa, ang serbisyo todo-todo. Habang ako'y naka-break, aba nakita ko mga nagsiselebrate ng birthday, singit lang natin. Happy birthday kay Doktora Mia Fojas. Doktora, happy birthday po. May the Father bless you always. Gayun din kay Isabel Aguila Elevera. Ngayon pa lang kanyang birthday. And also kay Annika Gail Bernardo, happy birthday po.
16: Happy birthday!
15: And kay Benji Reyes, ayan, mula sa aking dating tahanan. Also kay Ma'am Delilah Pasco and kay Dr. Edwin Bien. Happy birthday po sa lahat na ng mga nagsiselebrate ng birthday. Eto na mga kabahagi, kanina po, no? Sa panimula pa lang na ating programa, ay binanggit ko ho na nagkaroon pagiging aktibo talaga nitong bulkang Mayon. Kaya mga kabahagi, minabuti ko po na tayo po ay makipagkwentuhan panandali sa mismong HEPE ng FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division para makibalita tayo sa kanila. In the name of Kabahaging Maria Antonia Mariton Bornas. Kabahaging Mariton, magandang araw sa iyo. Welcome sa serbisyo todo-todo. Met Minion po ng Radyo Pilipino. Yes? Magandang araw po. Okay. Medyo naputol lang siguro ang communication, ano? Ayan. So, antabayanan niyo po. Nako, eto na, merong isa nagre-react sa atin dito, no? Nakakalungkot naman daw. Nako, marami pa naman mga turista ang pumupunta ngayon dyan sa parte ng Bicol, no? Para masilayan ang ganda ng bulkang Mayon. At eto nga po, no? Nagkaroon po ng pagbuga, no? At sabi nga ay nasa 30,522 pamilya, no, or may katumbas po na 102,406. Ayan, nasa mahigit 100,000 po na individual ang apekto ngayon ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Base po yan sa official report mula po sa Office of the Civil Defense Region 5. Kasi Region 5 ang Bicol Region, ano, mga kabahagi. So mula rito, nasa 1,438 pamilya ang pansamantala pong nananatili ngayon sa mga evacuation centers. Nananatili namang nakataas ang Alert Level 3 sa bulkan. So hanggang Alert Level 3 pa rin. So, ibig sabihin, yung tama ba, 3-kilometer radius danger zone ay pinapanatili pa rin doon? Parang hindi ba nagbago, no? Considering na may mga pagsabog na naganap. Pero alam niyo mga kabahagi, para doon sa mga hindi pa nakakaalam or ngayon pa lang po nakapakinig nitong pagiging aktibo ng bulkang Mayon, matagal na po na nakikita po siya ng mga naglalabas sa mga lava no? May mga lava flow. Okay, nandito na, mga kabahagi, no? And makibalita tayo sa ating kabahaging si Maria Antonia or Mariton Bornas. Ang happy po ng FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Magandang araw sa iyo, kabahaging Mariton.
11: Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyo pong mga tagapakinig, ma'am.
15: Yes, marami din tayo mga nanonood ngayon, kabahaging Mariton. Ano? Unang-una, kamusta na ang bulkang Mayon?
11: Sa kasalukuyan po, status ko pa rin naman po. No? In fact, wala po talagang change sa eruption behavior po ng bulkan. Ano? Wala pong pagbabago ang mga monitoring parameters. Kahit po nung Saturday, nung nagkaroon po tayo ng malaking pyroclastic density current dito sa may Misigali. No? Wala po tayong pagsabog. Hindi po sumabog ang Mayon. No?
15: Ah, okay.
11: Apo.
15: So ibig sabihin hindi ito ano yung nababalita ano sa mga social media posts ng ibang mga residente doon, hindi totoo na nagkaroon ng pagsabog.
11: Hindi po totoo na nagkaroon po ng pagsabog. No, in fact wala pong change sa behavior ng Mayon volcano. Ang nangyari lang po kasi noong Saturday ay kung natatandaan po nila, no, marami po tayong mga lava flows ngayon sa Mayon volcano.
15: True, oo. At sa gabi nga, ikitang-kita eh.
11: Apo, nagpapatong-patong po yung mga lava flow deposits. Mm. Kaya lang dito po sa may Misigali na isa pong tawag mo dito pathway po nung lava, medyo meron na po tayong pagtaas nung deposit yan to the point na yung susunod po na lava flow, hindi na po makalabas doon mismo sa pinagpapatungan niya ng lava flow. Mm. So, gumigilid na po ito dito sa may medyo steep po, matarik na part nung gali, no?
15: Opo.
11: At ang nangyari po, ito pong lava flow na ito, hindi po ito maka-establish ng flow. Dahil sa sobrang tarik, ang nangyari po nung Sabado, may malaking volume po ng lava na dapat ay ifo-flow, ay instead ay nagko-collapse po dahil po dun sa matarik na area na yun. So, hindi po makapag-establish ng flow yung lava. So, nagko-collapse lang po siya ng sunod-sunod. No? Kaya po malaki po yung PDC kasi it is a series of collapses.
15: No? Oo. And para sa kaalaman po ng ating mga listeners and viewers, ano po yung binanggit yung PDC?
11: PDC po, ito po yung nangyari nung Sabado. These are pyroclastic density currents. Mm-hmm. Ito po yung nakikita nating magkahalong abo,
15: mainit
11: na volcanic gas, bato, na nakikita po nating nag-rush down the volcanic slopes.
15: I see.
11: No? So from the very first day po ng Alert Level 3, January 6, meron na po tayo nito.
15: Mm-hmm.
11: No? But they are mainly small volume.
15: I see. And kaya yung, ano pa?
11: Apo, mga discrete events, no, pa isa-isa lang po.
15: Mm-hmm.
11: At yung mga paisa-isa pong events na ito ay nagdudulot din naman po ito ng ashfall. Bagamat dahil matataas pa po yung pinanggagalingan ng mga pyroclastic density currents, hindi po nararamdaman ng mga tao yung ashfall masyado. Uh-huh. But there was already an incident noong February 9, 2026 na medyo mahaba po yung pyroclastic flow. Na ganap po at naulanan din po ng abo ang Ginobatan, Kamalig and I think the same areas, no?
15: Opo.
11: Ang difference lang po ngayon between now and February 9 ay pareho po yun sa pag-collapse lang nung lava, no?
15: Mm-mm-mm-mm.
11: Ang difference po noon sa ngayon ay yung February 9 po is a discrete event, no?
15: Yes.
11: Isa lang po o dalawa lang, ilang events, parang apat po yan. Ay, basta successive events po siya. Pero hindi po siya kasing tindi nitong Saturday. Kasi
15: ito nga po, pinapakita po namin sa mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, meron pong video kaming pina-flash sa screen wherein kitang-kita talaga yung grabing usok coming from the volcano.
11: So yung ano po na yan, yung event po na yan, hindi po yung pagsabog. Ito po ay parang 30 minutes po na napakatagal po na generation ng successive PDC. So, yung lava flow na imbis po nag-flow, ay nagko-collapse po siya ng dire-diretso. So, medyo malaki po yung PDC na na-produce.
15: Oo.
11: At dahil po fresh lava yung nagko-collapse, ito po ay maraming volcanic gas pa. No? Hindi pa po ito nakakapag-degas. Yes. So, ang nangyayari po dyan, kapag nagko-collapse yan, yung volcanic gas po nating mainit, nag-e-expand po bigla yan. Ano? And then, so, kaya po, nagpo-produce po, nag-generate po ito ng maraming volcanic ash, pati po ng matataas na plume. No? So, medyo mataas po yung plume, napansin po natin.
15: Oh, dahil
11: napaka-init po yung volcanic gas.
15: Tama,
11: and
15: oo.
11: Then, dahil sunod-sunod po ito na collapses, yung na-construct po niya na plume ay napakalaki. Mm-mm. Kasi hindi lang po siya isang event, kundi multiple events po. At nagkumpul-kumpul na po yung plume ng mga isa-isang event sa to into this massive na plume, no? So ito po yung nag-ulan po ng ash.
15: Pero yung so ito kabahaging Mariton, yung
11: apa.
15: Sa gabi kasi 'di ba may mga napapanood tayo ng mga video pagkagabi, makikita mo pa yung ano eh, yung flow eh. Ang para ang ganda ng tingnan eh, yung mga ibang turista talaga they are so amazed with the picture na may ilaw-ilaw na medyo may orange dun sa batli ng bulkan. So paggabi hindi na makikita yan sa ngayon dahil dito sa sobrang kapal ng mga usok.
11: As actually po, right after that event, meron pa rin naman po tayo na lava effusion. In fact, nakailan din po tayo, hindi po bumababa pa ang bilang ng ating rockfall. Yung rockfall po kasi is an indication of lava flow. Dahil habang nag-flow po yung lava, nagko-collapse po yung mga gilid nito, no? At pati po yung harapan niya. No? So, yun nga po, actually wala pong change doon sa activity ng volcano.
15: Mm-mm.
11: It's just that meron lang pong this particular lava flow na hindi po siya makapag-stabilize ng flow niya, ng flow path niya. At nag-collapse po siya continuously last Saturday.
15: Oo. So, kayo ba meron kayong prediction na the possibility sooner ay magkakaroon ng eruption o wala naman?
11: Ah, nag-e-erupt na po since January 6. Actually, hindi pa po siya tumatahan. Ibig po nila sabihin yung explosive.
15: Yung talagang matindi na ikakawari. Kasi nakikita namin sa video, yung mga tao nagtitake pa ng pictures, di ba?
11: And actually, mas alarming po, sa ngayon, may mga pumupunta po dun sa deposit. No?
15: Naku po. Inaalaw nyo? Inaalaw pa rin ba? Di ba may bantayan?
11: Dapat nga po hindi. So we had to reiterate po yung ating recommendation na hindi po dapat pumapasok ng permanent danger zone. At lalong-lalo na po dyan sa tinamaan na ng PDC. Dahil anytime, pwede po yung maulit. Secondly, yung deposit po na yan ay napakainit po niyan sa loob.
15: Opo.
11: Pwede po yung magkaroon ng mga minor explosions. Katulad po nung nangyari nung 2018. So, people should stay away from that area because that's very dangerous.
15: Ayan, napaka-clear ha, nang binanggit sa atin ni Kabahagi Maritoni, napaka-delikado ng lugar na yan sa mga oras na ito. Nako, Mariton, thank you very much sa oras na binigay mo. Paglilinaw, ha? Oh, kasi iba yung dumarating na balita sa atin, lalo't-lalo na nakikita natin yung mga video na ito na fina-flash natin sa screen. Sinasabi, nako, eto na. Pero it's still the same as what is happening before. Yun nga lang, nagpa-pile up na. No? Kaya tumitindi na yung usok na nakikita natin sa surroundings. No? Maraming salamat sa inyo and siguro, no? Magpapatuloy ang ating din monitoring and kami rin po dito sa Radyo Pilipino ay most of the time makikipag-coordinate po sa inyo. Kabahaging Mariton.
11: Okay, ingat po tayo and thank you po for letting us air yung ating analysis. Maglalabas po tayo ng update. Yun lang nga po, hindi po natin matapos-tapos dahil po sa marami pong demands po for information na atin pong nirerespondihan sa ngayon.
15: Yan, oo. Okay, maraming salamat at mabuhay po kayo dyan sa FIVOX, sa Kabahagi Mariton.
11: Maraming salamat po, ingat po tayo.
15: Okay, so yan mga kabahagi, ano, nagkaroon tayo ng paglilinaw dyan sa kaganapan sa Bulkang Mayon. At nakasama po natin, ha, direct from Feebox, ano, mga kabahagi, ha, si Kabahagi Maria Antonia Mariton Bernas, or Bornas, I'm sorry, from ang happy po ng Feebox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Mga kabahagi, magpo-post tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
12: Walang atrasan sa paglilingkod.
16: Serbisyo todo-todo.
17: Serbisyo todo-todo.
18: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
19: Sasahim papawid na.
20: Professor on air.
21: Professor on air.
18: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
21: Professor on air.
22: Professor on air.
18: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
21: Professor on air.
22: Professor on air.
18: Kasama si Professor Willie Perez.
21: Professor Willie Perez.
18: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
23: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya.
24: Pangalawa,
23: iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
24: Pangatlo,
23: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
24: Pang-apat,
23: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
24: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
23: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
24: Radyo Pilipino.
23: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
24: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
25: Online at on air.
24: Expect non-stop tawanan,
25: kwentuhan
24: at balagbagan na may sense.
25: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbaga na!
26: Balagbaga na!
25: Muling nagbabalik
27: ang serbisyo todo-todo.
25: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
15: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programa. Nasa huling bahagi na tayo, no? Ng serbisyo todo-todo. At sumagot na, ayan si Mami Vicky, wala na raw akong utang. Ay, batiin ko rin si Mami Ana Caballero. Sis Ana, ayan, member din niya ng Coffee Bean Team. Diba naman, Mami Serena? Eto na muna. Balita tayo muli mula naman sa Lucena, sa DZLT Lucena, si Tony Sandoval ang maghahatid ng balita regarding dito sa dambuhalang bluefin tuna na nalambat sa Infanta, Quezon. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
28: Naging usap-usapan ngayon sa dinahikan ng fish port sa Infanta, Quezon ang isang dambuhalang bluefin tuna na tumitimbang ng 253 kilos matapos ito mahuli ng mga lokal na mangisda sa gitna ng Pacific Ocean. Dahil sa dakit-bikit ng nasabing isda, kinailangan ang pagtutulungan ng 6 na katao upang maibaba ito mula sa bangka. Ayon sa mga mangingisda, inabot sila ng ilang araw na paglalayag sa hangganan ng Quezon at Aurora bago mapalad na makuha ang naturang tuna. Sa kabila ng pambihirang huli, dismayado naman ang mga mangingisda dahil sa mababang presyo ng naturang isda. Ayon sa kanila, nabebenta lamang ang tuna sa murang halaga sa mga mamamakyaw dahil sa kawalan ng direktang mamimili o mga importer na magbibigay sana ng mas mataas na halaga. Nasa kakulangan ng akses sa mas malaking merkado, nananatiling hamon para sa mga mangisda sa Infanta Quezon ang pagsasayang ng potensyal na kita mula sa mga dekalidad na isda. Umaasa ang mga lokal na mangisda na mabibigyang atensyon ng pamahalaan ang kanilang sitwasyon upang magkaroon ng mas maayos na sistema sa pagbebenta ng tutong na naman sa hirap at sakripisyon nila habang sila ay nasa laot. Mula dito sa DCRT 98.3 1FM Lucena, para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo!
15: Maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Natuloy din, ano? Samantala, eto po mga kabahagi, ipinakita ni Akbayan Representative Dada Kiram is mula ang matagumpay na pagdating po sa Pag-asa K2 sa kabila ng pagbuntot ng mga barko ng China, kung saan sinagawa nga po niyang tinawag na Patriotic Jet Ski Flag Ride. Kakaiba ito, no? At iwinagayway ang bandira ng Pilipinas bilang simbolo ng soberenya. Ayon sa atin ito, koalisyon ang naturang hakbang ay isang makabuluhang pagdindig or pagtayo para sa karapatan po ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at sa West Philippine Sea. At bahagi po ang pagpatupad sa naunang pangako ng jet ski ride na iniugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Dapat lang, 'di ba? Alam niyo, sabi nga eh, kahit tayo po ay alanganin, no, dahil napakalaki naman po talaga ng China at napakalakas ng kanilang puwersa. Eh hindi natin dapat ipakita na naduduwag tayo, no? Kaya yung mga kasundaluhan natin, 'di ba? Nandyan din tumutulong sa mga non-government organizations and even itong mga grupo na talagang pinaglalaban po ang soberenya ng ating bansa. Samantala mga kabahagi, mabigat na ba ang inyong mga bagahe? I-unpack na yan dito sa ating bagong weekly habit, Balagbagan with Thursday Vargas. I-unpack na yan, now streaming ang episode 1 with Empoy, episode 2 naman with Ina Evans sa 1FM YouTube channel. Kaya samahan nyo kami sa pag-unbox sa iba't ibang bagahing puno ng kwentuhan, chikahan at wantusawang hagalpakan. Excess baggage man yan, ha? Wala nang dapat gawin, kundi i-unpack natin yan sa Balagbagan. Okay? So, actually po, every Saturday, no? Yan po, no? Yung ating Balagbagan with kabahaging Tuesday Vargas. Kung wala naman kayong gagawa. And huwag nyo rin kakalimutan mga kabahagi, ha? Ang Professor on Air, kung saan nakakasama naman natin ang henyo na si, ha? Si Prof. Willie Perez. Kakaibang kaalaman, no? Malalaman nyo po, ha? Parang ano yan? Isa rin yan sa pinagmamalaki natin, parang walking encyclopedia ng Radyo Pilipino. Diba? Okay. Naku, napakabilis naman ng oras. Again, sa mga kabahagi nating sumama sa atin ngayon. Of course, si kabahagi Mariton from FIVOX, maraming salamat. Kay Tony, kay Lori D, of course, kay Jade, ano, yung mga naghatid sa atin ng balita. Parang wala si Chris Gonzalez, no? Ayan. Anyway, baka tomorrow maghatid siya. Thank you, ha, sa mga mami ng Coffee Bean Team. Thank you very much, Mami Josie. Of course, kay Mami Cheryl, Mami Sarina, Mami Anna, Mami Vicky, kay Daddy Raymond, and Mami Elaine. Ingat ka dyan, ha? Oo, masarap mamasyal, pero basta ingat. And welcome sa ating bagong intern, si Katlea Nebrida. Sabi ko kanina, Altea, ano ba yun? Oo, talaga, mga nagsisenior, ano? Katlea Nebrida from Bulacan State University, of course. Sa ating medyo tumatanda na rin dito sa Radyo Pilipino, Eman Samblero ng St. Dominic College of Asia, Bacoor, Cavite. Hannah Asaira Roy ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite also. Lance Ping, ang ating co-pilot ngayong araw na ito with the supervision of Engineer Dave. Also sa kanyang kahalinhinan yan lagi, Mark Austria ng LPU Manila. Thank you very much ha, kay John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at kay Miss Tony. Ayan. Oy, si Tony ha. Hello, Tony. Thank you very much, Miss Ango. Of course, nagsilbing director natin dito kay Antoine Mikhail. Maraming salamat mga kabahagi. At sa inyo po na laging nakatunghay. Lagi. Naku, siguro si Tony Rock by this time tulog na, no? Na nasa Texas. Ginagawa pong background ang ating program. Pampatulog daw. Okay, mga kabahagi. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
1: Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
3: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kasama si Matt Mignon sa programang
4: This is Your Only One.
5: Your Only One.
4: Your Only One.
5: Buong Pilipinas, isa lang
4: ang pinakikinggan.
5: 1FM
6: Number 1.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good news! Sa MLEAR, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Seasons Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Grabe ang init.
2: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the

0: Generic name of GenC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by GenC Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kayo kidinig sa 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
19: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 101 FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, magat na yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulong. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pagpagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: This is your only 1FM.
16: 96.1
15: Kabalin!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: Number 1.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May silima rin. May multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagunan.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liverite Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverite Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverite Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: For liver health, level up na! Liverate Pro!
10: Silimarina!
9: Multivitamins pa!
10: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
9: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
10: Liver up na!
9: Liverate Pro!
7: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin,
7: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
19: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
19: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: This song is brought to you by
2: Liver Aid Pro.
1: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
1: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
1: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro. And

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimarina,
2: may multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalaala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak, nakababahala.

0: makaplema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na SWAT sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihinto ka, Mega? Make switch today dito sa First Mega Saver.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: You're only 1FM.
2: 96.1.
1: Kabalin.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: RTI FTA 2.973 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywang,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
7: It's to dance.
6: Your wish is my command.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin.

0: Sin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero Pro. Silip ang Pro ay hepatic protectory conditions tulad ng Slimerine plus Multifactor. Protection at tulong
5: sa na gawain to maneho. Epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
11: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
12: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
1: Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
4: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
5: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
4: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
5: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
4: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Summer's here, KaBW! Sunshine, fun, and delicious treats await! Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
8: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkonsasakit. Rice
9: Dessert mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
10: One FM.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop. Some

0: FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.

0: bibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverite Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
5: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: 96.1. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Liveride Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveride Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. It's 4 p.m. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up. Fuel up. Rise up.
5: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
10: Good news! Sa MLier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
11: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
12: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
13: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
14: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon, kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
13: Mas malinaw na ba kahit gabi?
14: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
13: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
17: Pangatlong patunod ko sa inyo, umano ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
16: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
19: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
20: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
18: Wow, mas pinagaling pa?
20: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Pa-order pa po!
18: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
20: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
24: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
25: It to dance.
24: Your wish is my command.
1: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: The following song is brought to you by iBerry.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: Kaya pa ganyan!
2: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
3: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
3: ikaw ang liwanag sa dilim.
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag wala kang pesos SRP lang...

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ang katawan ko! Saglit lang!
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life.

0: problema mo.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa!
6: Patong-patong na projects? Sige lang! Kaya ko pa! Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
9: Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: Time check brought to you by Novelino. Pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: This time check is brought to you by Kidney Care.
4: Kidney Care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Hep, hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Pera, every so counts. Nanso, para extra kipong
2: ko. Saglang!
4: Saglang dyan. Ang kilalaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Kaya pa, ganyan!
10: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang liwanag sa dilim.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1 FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up!
8: Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals.
10: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
11: Paalala ng NGCP sa mga magulang at lokal na pamahalaan. Huwag hayaang magpalipad ng saranggola ang mga bata malapit sa mga transmission lines, tore, substations at iba pang pasilidad ng NGCP. Ngayong summer season, patuloy ang pagdami ng insidente kung saan ang mga saranggola ay sumasabit sa linya ng kuryente o kaya'y pupasok pa sa loob ng substations. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring magdulot ng tripping, unscheduled power interruption at panganib sa kaligtasan ng publiko. Hinihikayat din ng NGCP ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng anti-kite flying campaign upang maiwasan ang aberya sa tuloy-tuloy na pagdali ng kuryente at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Paalala ng NGCP, ang ganitong mga gawain ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Obstruction of Power Lines Act. Muli, para sa kaligtasan ng lahat at tuloy-tuloy na dali ng kuryente, makiisa at sumunod sa mga itinaktang batas at alituntunin.
5: This is your only 1 FM.
12: 1 FM,
13: 96.1.
5: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Tayong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kareb.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
10: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
9: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
12: Todo panalo at magka-premyo Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: 1 FM.
2: The following song is brought to you by iBerry.

0: It's 6:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: Ipataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Grabe ang init.
3: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ang katawan ko! Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
11: Kaya pa din yan.
12: Sige lang, direct. Kaya.
13: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
13: ikaw ang liwanag sa dilim.
14: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
8: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na

umaabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi po naman pala dudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pilihan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo sa ating mga paladudunan.

At yan sa atin ang ating mga pinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1, rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan, adi mo namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Sa adi mo namang palatuntunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tagalit po.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mr. Manurita, yung asawa ni Norma Orita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Orita.
0: Armando, okay. Nani, Tatay Armando. Taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Ito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Kaya alam mo yung kausap mo nung isang araw, yung asawa ko si Norma Orita. Yung asawa ko.
0: Apo.
1: Sabi mo dyan doon sa Denmark, kaya pinuntahan ko doon sa anak ko, doon sa Denmark, wala pang stock.
0: Mm-mm. Tama.
1: Nagpunta kami rin doon, wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po at Sultan Kudarat. Yung po yung ano, yung po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, okay. Opo. Alam mo, kan gumagamit ko ng kwad ang Barbie at saka yung kwad, yung rice coffee naman, inaano mo? Alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung ano, malaki po yung

0: maitutulong nun, tatay, kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araw po natin iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po tatay sa VJ Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Denmark. Ay, sabi mo nung sa asawa ko, Denmark man yun. Hindi ko lang nakakuha yung sabi mo kanina na ano, VJ, ano yun?
0: Apo. Doctor's Pharmacy. Meron din po doon, tatay, ng ating po namang rice coffee.
1: Oo.
0: Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa po?
1: Hindi pa. Pero yung barbe at saka yung isang kopi na inainom ko.
0: Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung tatay. Tapos saan pa yun? Yung isa sa Isulan, VJ Doctors Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ produkto yon. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi rin po yan sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Okay po. Kung sakali, tatay, na nakabili na po kayo ng atin po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Hindi ko pa nakita. Kaya nung nagpapakwa ako, sa rice coffee, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Janmark.
1: Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. Pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E, kasi po hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba, molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan si Tatay Armando ng Isulan, Sultan Kudarat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero, pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung ating po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan.

Grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po yung ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po, mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin, mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract dyan po sa atin po namang balat. Kapag meron pong extract ng avocado, nako na, sabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract, mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator, mga kaibigan, at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin, mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores ang pinagdadaanan po ng pawis po natin. Ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa ating po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, nako, napakaganda po ninyo. At yung last po, mga kaibigan, ay yung carrot. Yung carrot extract naman, mga kaibigan, ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin, yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan, mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po, mga kaibigan, ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells, kaya malinis at presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po, mga kaibigan, at nagpapalambot ang avocado. At iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration, kaya naman po ay hindi natutuyo yung ating balat.
pagkatapos pong gamitin. Ano po? Anti-aging, mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines at yung mga guhit-guhit po sa atin po namang mukha o wrinkles. Ano po? At nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin. At may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan at alisin yung acne. Pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Kaya po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang adi po namang produkto. Gawa po ito sa rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng adi po namang rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa adi po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng adi po namang bagong-bagong sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

Kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po yung napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text, mga kaibigan. Ano po, ha? 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Ano na ba mga kaibigan? Available din po ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayong mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan, i-text po kami, kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po nasasayang po yung pera po niya. Nila. So kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magsalo po. Dati pong taga-Kabite. Ang po, nasanig sa silinto.
3: Si George, kayo po ito ng implantation.
4: Ito po, ang
3: Alvin ng barangay Santa Cruz.
4: Kasi yung nasampan po, may inaayang lahat ng mga sinyo. Humingi na kayo. At tikmang nyo ang rice cooking. Ang sabi ko sa san nila, pwede nila sila ng rice cooking kasi maganda sa pakiramo na.
5: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cooking para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikuwaran, try na cooking nyo para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, try na mo, suwain na ninyo pag inom mo rice coffee mix para sa inyong daing yung mga mayong panglawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din nyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako na ranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakailan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. RISE. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
8: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
9: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
10: This is your only one. Your only one. Your only one.

0: kasangga at kalusugan.
1: Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you po sa abala, mga kasangga. Alam ko po namang lagi kayo nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kong minamahal. Kapag kayo'y aalis ng inyong tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan, Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabong, napakaganda, tatlong klase yan, ay simpre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na Papaya Orange, kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action, kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay kulay ito? Parang green din siya, mga kasangga. Light green yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay nung ating sabon. Kung nahihirapan kayo makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin nilang po natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyo yan ang napakahusay po nating sabon. Ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po mga kasangga, maraming maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: Sa mga nagdaraos na mga anibersaryo na kasala, happy anniversary!

0: sa mga nagtatagay ng karamdaman, dalangin po namin na mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live. Siyempre naman si kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Ito naman mga kasangga sa ating kasangga news update. Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patotoo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako naman ang inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Inyemar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang programa na kapagpapalusog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: 1FM 1FM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili.

0: Ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number 1.

0: Good morning. It is now 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR no Alaksan Extra.
5: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
6: Maximo Dima, Hilardin Las Piña City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Dimar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
5: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Dimar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nagsalong admitente lang nga nataanak mo.
11: Ay no, managsakit mat lang dahito.
12: Ay! Ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Mga suki, order na!
2: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
1: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po.
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For new Alaksan Extra.
7: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
8: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
11: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
11: Ang sikreto ng kutis na blooming.
12: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
13: Sipol dito, sipol doon!
14: Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
14: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
15: Daw?
14: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobohing. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
16: Rico Mambo.
17: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
0: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: The right hydration matters.
2: To perform.
3: To win.
1: To rise above challenges.
4: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
1: Fuel your peak.
3: With the right hydration.
1: With the right minerals.
5: Drink up, fuel up, rise up!
1: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals.
0: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: Time check. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
5: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita. Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig! Pinakbet kare-kare!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
15: With the right minerals.
19: Drink up. Fuel up. Rise up.
15: Summit Natural Drinking Water.
4: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
9: Ang healthy naman ng anak mo.
17: Naku, sakitin din yan.
9: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Selene Plus araw-araw.
17: Pabili nga ito.
21: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
22: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
4: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
5: Saan? Sa radyo.
4: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

One good morning here on 1FM 96.1. Here's our 7 o'clock news break. Pinag-iingat ng Department of Health or DOH ang publiko laban sa sakit sa bato or chronic kidney disease or CKD. Matapos isa sa tatlong Pinoy ang katumbas ng 36% ng populasyon ang dinapuan nito. Ayon sa DOH and ICOD sa kasalukuyan, isa sa bawat tatlo sa na Pilipino or 36% ng populasyon ang may chronic kidney disease or sakit sa bato. Dagdag pa nito, umabot na sa 27 billion pesos ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit na 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. There you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 17 minutes down 7. Good morning.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mam.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ka! Kaya pa din yan!
4: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Grabe ang init.
9: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas mag-

naman sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga Kamega? Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
3: Ang healthy naman ng anak mo.
4: Naku, sakitin din yan.
1: At
3: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
7: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
8: Mga suki! Order na!
9: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.